Inaasahan ang mga pangyayari. At dinaramdam ko rin ang gusto, ang pagkasawi ng ating pag-ibig. Ngunit, kailangan tanggapin natin na ganito ang buhay. Ibig ko lang malaman mo na mahal.

0: RGFM 105.5 Radyo Guapito with 14 minutes makalipas ang alas 10 ng Sunday morning. Kuya Carlo checking in and of course magkakasama-sama na naman po tayo hanggang alas 12 ng tanghali ngayong araw ng Sunday. Napakaganda ng ating panahon.
1: At the wind.
0: At perfect na perfect para sa mga outdoor activities. Ano po? At syempre sa mga naglalaba ngayon. Ang maghapon ka ni Remate na. Alang na naman kanya mga nilabahan. And syempre kasubago, igwa kita nagkaaragihan ng mga nagbuburo-buro nag. May mga pambunag pa, ano? And so, lugod makaaralang, ano? Nangyari garat siya na hapon, makapamulino na. And of course, sa mga busy-busy ngayon, na naman ang ating pinagkakaabalahan sa mga oras pong ito. Hayaan niyo pong ang RGFM Radyo Guapito 105.5 ang siyang bahalang magbigay ng aliw sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng mga magagandang musika. And of course, ang ating programa po ay extra special kung saan ay ibibigay ko po sa inyo ang Sunday dose ng inyong mga folk and country songs. This time, na maximum level. In the sense na pati OPM ay pinagsama po natin. Alright? So, sa loob ng duwang oras yan. Good morning! Maagahon pala dyan, particularly alas 3 natin yung pagkaaga dyan sa London. Haida kay palalabs niya. Hi kay Miss Lauren Santa Maria. Thank you for listening over at rgfm1055.weebly.com. Ang ating pong live streaming site. Maaari po ninyong kaming mapakinggan saan man panig po kayo ng mundo. Also kay paring RD na nandyan sa Denmark naman. And also sa San Andres family dyan sa Dallas, Texas. Again, 16 minutes makalipas ang alas 10 ng umaga. Ito si Kuya Carlo sa ating programang Extra Special. Dito po sa RGFM 105.5 Radyo Guapito.

0: 36. Ngayon lang po, ibabalik natin ang call number 36 upang makasama muli sa nandikranta ng total sa memorables na nasa aming visitor para sa pagpili ng pangalawang winning number. Style ready.
1: Ready.

RGFM 105.5 Radyo Gopito with 15 minutes more to go before we hit 11. We're still on the final quarter ng first hour ng ating programa. Saying good morning and happy listening to Rabas 99. Especially sa Dayan Dayan family, kina paring Emil and Maring Wen. And sa mga chikiting. And if she asks you what to Dayan, to Annabelle, to Jeanette. Duwang Janet actually. Yeah. To Els, to Annabelle, and to Melis. Siyempre kipating sa Honeyman. And good morning. Thank you so much for always listening. Siyempre kimasil sa kakiaye. Diyan sa Panikwason. Good morning sa mga taga Panikwason. And happy birthday to Boss Manny Raka. Sir Manny! Happy birthday sa iyo. Also to Mom Tet Durante and to Mom Marlene Caceres. Ayan. And of course, congratulations to Sir Eric Ocbayan. And sigaw po sa mga nakapasar po sa NASH. Itong examinations for school heads yan actually. So congratulations po sa Sainto. And also sa ating mga friendly drivers na nakatutok sa tuya sa via car stereo. Siyempre, sa sumunod yung kaibahan ng digdi, ang guwapita na si Angge. Happy birthday, Ge! May you have many, many more birthdays to come. Kaya pala ng aura kasugma ni Angge, iba man ay. Pagdigdi ko. Sa mga kaibahan ng digdi sa stasyon si Angge. Happy birthday, ganaray sa'yo mo, Ge. Ha? And also sa mga nakatune naman sa tuya arkang sinabi ta kasubago via live streaming na nagahapot ang sumayang live streaming site po is rgfm1055.weebly.com. again, rgfm1055.weebly.com. Good morning kay sa muna ay gumbay kapitan da si Tito Bats by Enerts Fortaleza ang bantuga na Enerts Fortaleza dyan sa muna. Good morning Tito Bats and kay Tito Ditman. Also kay Kuya Aboy. Sabi kay Kap Dennis Tarusanan. Good morning. Perming naka-tune in sa Satuya. With 13 minutes bago mag-alas 11 ng umaga, dire-diretso tayo sa ating tugtugan. Extra special together with Kuya Carlo dito po sa RGFM 105.5 Radyo Guapito.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito.

Here is something from Sir Elton John with Skyline Pager. Uy, 16 minutes bago mag... makalipas ang alas 11 ng umaga on the final hour ng ating programa. Pero tiyan parang digdig ang pigpapalumok na ribs ni Gwapitong Leo ay. Baan ng hamot. Naglalaog digdig sa booth. Sabi ko, demo na pag-alsuman. Tama-tama na yan. Katapat lang kaya na dyan, patis na may limonsito pagkatapos may sili. Ayan ang samuyang sasarama-asamaan, digdi mo niya na ugto. And speaking of that, si Chuchuy Man, Mark Joseph Cibulo, luto niya mandaan mo niya na pangudduan is garo, is dahil sarsyadong karpa. Ay, imagine ko kang karpa, ang sunungkoy nitong ano, babadiun mo pagkatapos lalaganan mo ning... Inirinong giris na kamatis, bawang sibulyas, asili, anlaog kang tulak. Matapos buburabudan mo ning dahon batag. Makatapos gugutaan mo ning puwerte. Itong liputok. Nagbibirilog-bilog ang guta. Ibaan ng siram. Isa sa kuyang bayaw, kay Franco Cibulo na nakatunin man ngayon dyan. Kay Tita Sil and kay Jamaica. Ayaw dyan sa lantad. And, good morning man sa mga na ayaw dyan sa lantad. Ano? Maraming salamat for always listening. Ang Sarcilia family, nakatutok sa tuya, permi. And also, ang Bagnas family dyan sa Calawag, Naga City. Kay Tatay Tuti. And kay Lindon. And sa gabos niya ako dyan sa Calawag, Naga City. Family de la Cruz man, naka-tunin man sa tuwi sa Calawag man. Mm-hmm. And ang De Vera family dyan sa San Felipe. Si Papa Daaninda, buon pa kasubago hanggang sa mga oras na pigpaparasurunuan da ang mga kantatang pigpapatugtog. Uy, maraming thank you po. Kaway-kaway sa mga ano dyan, na ALSS at Paragos na nagsasabay sa mga tugtog ta. Itong nakatukaw-tukaw ka lang, di ba? O kaya kung ano man ang ginigibo mo sa natad o sa loob ng harong, pagkatapos yun yung mga tugtog mo sa RGFM, talagang sinasabayan, ano? Nawa nga ni isang dunta pang mapagal ang pigigibo mo. Alagad sa sarong banda, eh, medyo dahil mo mamamatian kapagalan. Yun hulita ang tugtog, nakakatabang, di ba? Nakaka-relieve. At syempre sa mga yawan man sa trabaho, si Aldaunin na Domingo. Kumbaga, human and send ang ano. Naka-duty sinda. So, good morning and thank you so much for choosing us to be your background. But at the same time, makaibanan ngunya na Aldaunin na Domingo. Sa mga nakakabot pala sa araw, alis sa pagsimba or pagsamba, good morning. Thank you so much for turning on your radio sets and talagang nakatutok po sa samuya. 19 after 11, diretso tayo sa ating tugtugan sa Extra Special. Kasama si Kuya Carlo ng RGFM 105.5.

RGFM 105.5 Radyo Guapito. With 11 minutes bago mag alas 12 ng tanghali. That means to say, susunod na po ang programa ni Jordy Bravo para sa kanyang programa niya, Amazing 80s. Kuya Carlo po ay magbabalik mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 5 para sa ating Sunday sound trip naman. Mm-hmm. Alright, again, maraming salamat sa mga tumutok at kanta sa ating mga tugtugan. Maraming thank you po, ha? Especially yung mga nakatutok din sa atin via live stream over at rgfm1055.weebly.com. Si Miss Lauren Santa Maria ng London, paring RD, paring Dodong ng Denmark, at ang San Andres family ng Dallas, Texas. Maraming thank you po. Enjoy the rest of the day. Keep safe, everyone.

Amazing 80s. Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Good afternoon muli, Camarines Sur. Umpisa naman natin ating actual scale draw ngayong July 5, 2026, with draw number 6286.

RGFM 105.5 Radio Guapito, 15 minutes after 3. Welcome to the program, Sunday Sound Trip, together with Kuya Carlo. Of course, 2 solid hours with foreign bands. You can send in to us your requests and greetings at our text line 0956-170-8212. That's 0956-170-8212. Good afternoon sa mga nagmimeryenda sa mga oras pong ito. Sarap na merienda. Medyo makulimlim sa labas eh. Anyway, ano man po ang ating pinagkakabalahan na naman ating ginagawa sa mga oras pong ito. Ako po ang bahala sa ating tugtugan. Ito po sa RGFM, hanggang alas 5 tayo magkakasama-sama. Again, Kuya Carlo, Sunday Soundtrip ng RGFM 105.5, Radyo Guapito.

NCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito

RGFM 105.5 Radyo Guapito. Edwin McCain with the I'll Be. 19 minutes after 4. Still with Kuya Carlo on the final stretch ng ating programa. Saying, ano ba dyan? Ano bang oras natin dyan sa Denmark, paring RD? Paring Dong? Thank you so much for listening via live stream at rgfm1055.weebly.com. Ating kaibigan, ating kababata, si RD ay nakatutok sa atin dyan sa Denmark. Also to Sir Lito Bicaldo, ang legendary archery coach and official. Po yung idol. Good afternoon, Sir Sir Lito. Thank you so much for all listening also. Siyempre yung mga sumasabay po sa atin, lalong-lalo na yung mga nasa bahay, nasa kanilang mga trabaho, o kaya naman nasa sasakyan. Yung tipong sarap na pakiramdam, ano, tapos bumabiyahe ka, tapos sumasabay ka sa ating mga tugtugan. Yung mga na-LSS po dyan. At mayroon tayong natatanaw na ano, may portion na may ulan. Pero ano kung anong part yan. Sa amin ba yan? Depends upon blood, ha? Anyway, again, sa mga inuulan, huwag munang sumagasan sa ulan. And bukas, July 6, may magkakaroon ng ano, summative test sa DepEd, ano, mga paaralan. So good luck sa mga estudyante. At sa mga teachers na nakatune po sa atin ngayon, good afternoon, maraming thank you. Nakapag-plan siya na ba? Nagawa na ba ng mga test questions? Gagawa pa ba ng TOS? Yan yung mga tanong sa social media, di ba? And again, congratulations sa mga teachers ano na nag-exam ng NASH. Congratulations po. Lalo-lalo sa mga nakapasa. Sir Eric Ocbian. Good afternoon, sir. Congrats, man. 21 minutes after 4, moving on with more of the hits. Dito pa rin po. Sunday soundtrip ng RGFM 105.5. Radyo Guapito.

0: RG Weekend Weekend Sound Trip.
1: Siram kang tugtog. Kopito.

RGFM 105.5 Radyo Guapito. 13 minutes na lang bago sumapit ang alas 5 ng hapon. At dahil dyan, si Kuya Carlo ay pansamantala magpapaalam. Pero ako po'y magbabalik kayo next weekend. Ano? Saturday and Sunday. Sapagkat si Kuya Carlo ang inyong weekend buddy dito sa RGFM. Before we bid to say goodbye, again, maraming salamat po ha, sa umantabay po sa atin. At naki-sound trip. Sana po ay na-satisfy ko ang inyong listening pleasure. And of course, siyempre pag tugtugan, RGFM lang po yan. Thank you so much. Maraming thank you. Dakol to. Sir Lito, kay parang RD dyan sa Denmark. Sir Lito Bicaldo. And syempre yung mga suki natin dyan sa Legacy City, People's Mall at mga terminals. Mga pampublikong sasakyan. Mga private vehicles. Sa mga tahanan na pinatuloy kami at naging bahagi ng inyong Sunday. Again, maraming thank you. Enjoy the rest of the day. Keep safe, everyone. Kuya Carlo saying goodbye for now. Again, ito po ang RGFM 105.5 Radyo Guapito. Abangan nyo po ang susunod na programa kung saan ay makakasama po ninyo ang mga Dance of the 80s. Ayan, nakaredy na ang jeep na masagunsun na daa. Ano lang kang panahon, ano? Panagbaraylihan na, nangangaralpog ng intiro ang ano, baylihan. Basa dahil po mang kanto, simentadong maray, ano. Hello, man, bago mag-alasiko, ganikosiko, maraming thank you. Ito pong RGFM 105.5, Radyo Guapito.

0: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
1: Hanap mo ba yung masarap na lechon? Yung masarap talagang lechon.

0: Radio Guapito.
1: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad.
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na dekalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
0: We are Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
4: It's retro at the metro.
0: Retro at the metro. Radio Guapito. Radio

0: Radio Guapito.
1: Di natak mari-mari ang aldo mo, nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL. Ara mo kaya madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
2: Ay madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL.
1: Mahal bagada aduman. Ano ka naman madi, nakakabakal ka nga ng kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O diba madi?
2: Ay, ano ka man ako nanginan? Raman madi!
1: Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastuson.
2: Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo.
1: At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF.
2: Tapos, abot kaya malampalan?
1: Di ba madi? Mapapakanta ka lang talaga baga!
2: Halat daw mo na madi!
1: Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
3: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
4: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By facial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.

got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5 Radio Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: It's Retro at the Metro.
2: Retro at the Metro. Radio Guapito.

0: Mall, ang everyday shopping mall na wala ka na ang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayasyano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City. Yashano,
1: Yashano Mall. Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.

0: Ngayon na babalik natin ang ball number 19. Ito ang makasama muli sa natin karang tatlong si Metro Balls na nasa ating si Jimmer para sa pagpili ng pangalawang winning number. Stabby, ready?
1: Ready.

0: got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radio Guapito.

0: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
2: La la la la la.
3: Uma din, nata mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Koning Senior High sa NCL. Ara mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech-pro siya.
2: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
3: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech-pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Kailangan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
2: Ayun, natawa niya ko na ninaaraman, Madi. Yung mananggad, ano, harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, abot, kaya malampalan.
3: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga.
2: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
4: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
5: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
6: It's Retro at the Metro.
5: Retro at the Metro. Radyo Guapito.

Radio Guapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na.

0: Radio Guapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: Great music, great love songs at night on RGFM 105.5, Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 9:30.
1: RGFM, Radyo Guapito.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbadangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na. Nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: Rádio Guarapito.
1: RG Good Night Hits.

0: Radio Guajapito.
1: 105.5 RG. Good night, hits.

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na.
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black.
2: May balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito.
4: Relaxing favorites.
3: Radio Guapito.
4: 105.5.
3: RG Good Night Hits.

New BMEG Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG. Good night, hits.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: It is now 12:30 a.m. on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Great music, wonderful midnight tunes.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
2: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawan mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claims.

Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba, tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, di

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asintado sa radyo.
3: Nakantabay ka mo, digdi sa DWRGFM Radyo Guapito. Tamang oras ko niyan, alas 4:05 na po, nin pagkaga.
2: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga bueno manong impormasyon, amay na ihahatod sa indo. Bueno mano, police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sa indo. Bueno mano, asintado sa radyo. Asintado, bueno mano. Bueno mano, bueno mano. Asintado, buena mano.

0: Hi, good morning. Good morning, good morning, good morning.
1: Good morning, good morning, good morning. Bangon-bangon na.
0: Alas 4 na. Asintado, buena mano na. Barinaga sa mga amay at mga parantabay sa programang Asintado, buena mano. Good morning, good morning, good morning, good morning. Marina Agas, Sendoga Boss. Kagari ni po ang Sendong Amigo sa Ed Bandol, kapartner ko sa control si Terde Verdejo. Kaya sa luwas ng mga reporters, nagpapaabot kami ni Magayagayang Morning. Sa gabos niya itong mga parantabay, ngunya na Lunes. Lunes na naman. Back to work. Balik na naman kita sa trabaho. Petsa 6 na kita kunyan kan bulan na Hulyo 2026. Good morning sa mga amay nagmatangon yan sa inbang kamong party kan Kabikolan, sa inbang kamong party kang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, sa inbang kamong party kang Kinaban. Kami nagpaabot nin buenas gracias amigo e amigas. Good morning, maray na aga sa Sendoga Boss. Oy, may bagyo kitang nagdadangadang ha. Igwa kitang makusugo na bagyo na pinag-aantabayanan ngunyan kang pag-asa. And igwa pa kitang update kayan ngunyan na aldaw. Makusugon po ang bagyong ini. Kung gura no ka kusog an bagyong si Yolanda, iyumanda ang bagang kusog kaining bagyong si Bobby. Pero an sa iyang pangaran, local name, Inday. Pambihira. Kung gusto rin man trial man ni impeachment trial ni Inday Sara, iyuman naglawag ang bagyong si Inday. Talaga naman, oh. Timing na timing, ha? Bagyong Inday. Tapos si impeachment trial ni Inday, Sara. At yan man, hapon yan, na mapuon. Pinaka-historical ini. Eh, Sara, sana ang naging vice president ng Pilipinas na duwang beses nang na-impeach ka sa Congress. Ngunya na ang trial, ah, mapuon. Good morning, Marina Aga, sa mga amay na karantabay. Hindi ko baga ma-open in Eternity sa tuyang Facebook. Paki-open muna nita. May mga amay kitang parantabay na babati untay. Shout-out ang ngunya na pagkaaga. Marina Aga, sa gabos niya ito mga amay na parantabay.
1: Good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon na!
0: Bangon na sa mga may obligasyon, maluto, maasikaso, may klase, may eskwela. Pag-open na term dito, anta nag-day nag-open ang Facebook. Maray na aga, sa kapos niya ito mga parantabay, sa inyong kamumparti ko niyan, kang Kinaban.

0: Albania. Kumusta ka diyan, Cherry? Nadakol perming mga nagdadayo sa indong lugar. Siguro magayon ang lugar na yan dyan. Nasa seaside, sa gilid kang dagat. Tapos may swimming pool. Paparty-party. Si Romeo pa, kung nakantabay naman ngunyan. Para antabay tada siya. Good morning, Rumi. Marina Aga. Si Leon Marshall. Mata naman sa kasi Angie Uliba. Good morning, Mama Angie. Si Romulo Marto Rosales. Good morning, Marina Aga. And siring man si Leon Marshall. Mga amay tangka partners. Amay pa, mata na. Nagluluto na siguro yung pamahawan. Nagkakapi-kapi. Nag-aasikaso na tulos. Amay. Takon may laog na amay. Sa trabaho, saka sa mga aki, maasikaso pag-eskwela. Kaipuhan amay magmata. Okay. Si Romulo Marto Rosales, good morning. Marina Aga, nakatabay naman ngunyan. And shout out daw, sabi ni Cherry Pass Maniuba sa mga Pinoy, sa Kapinay. Dayaon dyan sa Albania. Ano mga pangaran kaya ang Cherry Pasta? Batiyon ta, mga yaon dyan kay Ribanan mo. Pati ang mga yaon man dyan ng mga ibang rasa. Shout out ta, kung ano mong pangaran. Si Crising Brabante, good morning. Nakatabay man dyan sa Minalabak. Ano ini sabi niya? Si Agum, amay nagmamata. Uy, ano ta amay nagmata si Agum? Pig para pukaw mo. Ta mag kangantigan tigasin, tigaluto, tigasaing, tagalinis, tagalaba habang nagapahingalo. Yan sa London, nakantabay man si Lori Santa Maria, si Timothy Recto, watching from Balungay, Calabanga. Yaring man si Nancy Banyas. O, mga pasyente man da dyan sa London. Shout out si mga pasyenteng nakaantabay sa telebisyon. Pero, di man naintindihan ang pigtataramta kung ano. Basta nagadalan. Isaro dyan, di nagpapadrani. Good morning, Roy Ranoco. Amay nagantabay ko dyan si Roy. Nag-recorded si Roy. Recorida tulos sa market update sa Amay na Pagkaaga.
1: Antes magpasada sa Amay na Pagkaaga, mga presyo nin Barakalon aramunta sa market update.
0: Nasa linya si Guapitong Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
3: Yes, Guapitong Ed Marina Pagkaaga. Marina Aga, sabi digdis. Marina Aga, Sir Roy, pa shout out. Gilaray hali ko sa barangay Balumbon, Subangi. Sa yan si Kuyenda, si Jun Triple, si Kagawad,
0: ang Balumbon sa Calabanga yan.
3: Calabanga
0: Balumbon o Balungay,
3: iba man ito. Balungay, Balungay Calabanga, Balumbon Calabanga,
0: iba man tong Kalungay.
3: Tigluluto. Birthday ni padi niyang Dundunda, Cornejo.
0: Cornejo, birthday mo niyan.
3: Iyo sa kasi dyan-dyan, Susano, Idacol na, Pading Albin Buesa, perming nakaarantabay na daan mo niya na pag-aaga. Ayan. Salamat sa indo, sa indong pag-antabay sa muya ni Arigdi sa Asintado Buen, naman, Ki Prisco, malaluan, digdi sa Lucky Star Trading, mabinta ang mangga, ang may pera kan buyo, buyo, bunga, nin tabako, igwa pa siyang mangga na pinag chichinda, barato lang pati 50 an kabanga sanggato sang sarong kilo. Tapos si mga sarsaradit, may kuya na, may 40 an sarong kilo. So igdi sa ang kuyan an ang karni diyan sa namamalisan ko, nagbabarabaan na baka maging 150 na sana ang kilo kan karni diyan sa Pamplona.
0: Grabe nang kumpitin
3: 200 na lang bagangon.

0: Yan.
1: 200, dati
0: iyo.
1: 230, 240.
0: 260.
1: 260, okay.
0: Ngunyan, pigihiling ko sa mga post kan, ko yan, ano, kan sa to yung mga amigo-amiga dyan.
1: Mm.
0: 200 na lang. Maski itong mga hobby na, ano ni, mga, siguro mga backyard ini, ano. Pero pagbubuno ini sa, kuya, sa abato dyan sa San Fernando.
1: Naagi man pala sa bunuan.
0: Iyo, na kuya ni, naagi ni sa abatwa. Dyan sa, ano ba, kuya ni lang, likod bahay, duma na pigkakarikihan, tapos pigdidisplay na. dyan sa, kuya na, barato na sana, ang kuya, ang pata, 180 na sana ang sarong kilo. Ano, talagang bagsak presyo. Sabi ko nga ni kaya, igwa po man kamong naabot, igwa po man niya, maski pero paano, basta kaya lagdo. Nalagdo pala ang barkalan sa inda pag may mga pistahan sa iyo. Mga kataraid na panuaan.
1: Damalisyan ko pati, minsan dati kanto nahahaponan yan eh. Ngunit yan, dahil pa na unto, robust na.
0: Mga alas 11 mayo na.
1: Oh.
0: Talagang ko yun naman, tood naman ang mga parabakal, pig-aagihan ang ko yun, ano, ang pampluna, lidmanan, pasakawan eh, ko naman. Nagtataga sulpot naman ang ibang mga nagbibintanin orig. Pareha sa digdi sa may bagong bayan, si meat shop ni Buboy, itong pig-interview takang nakaaging aldaw, ay si Mana, nakakapaubusin ng limang payo, aral daw. Makamakon mo, ano, matindi. Ang kuyan ang berintahan kan karning orig. Digdi sa merkado, ki Cholari, Bilwang, sa Bilwang Meat Shop, iwang ganaray, ang presyo ta, nagdidipindi sinda sa Arkila, ano, kan kuyan kan pwesto. Dahil nagkikibraan presyo, 360 si mga ano ni, soki, 340 yan ang mga soki, mga datihan ng mga parabakal digdiki chula sa mitchap ni Chulari Bilwang. So an ko yan an mga presyo kan nagmahal ngunyan si ano si Kamatis, ano ta garupawaraan ko yun ngunyan ang Kamatis, medyo ko yan mahal-mahal ang presyo. Kung dati 60 ang ano ni ang kilo, ngunyan sang gatos, bihira ka pang makanumpong nin Kamatis digdi sa merkado publiko.
1: Pero ang limon sito na barato.
0: Ang limon, barato 20. Ang 1/4.
1: Ano ba kaya ang duwang yan eh?
0: Oo. Barato ang 1/4 kan limon, 20 pesos, 80 ang sarong kilo. And ining sibulyas, yung manggarari ang presyo niya, may 80, may isang gatos, ang sarong kilo, ang bawang, 120 ang sarong kilo kan bawang digdi sa merkado publiko kan Surinaga. Ang mga gulay, yung mga gulay di man nagbago si mga presyo kan mga mayor na barakalon digdi sa merkado publiko. Unyan kuyan magiraray amay ang mga market market guard pag libot sa mga mayor na tinampo digdi sa merkado publiko kutanganing sabi nga ni kayan maging marinig ano pag kulat kan aldaw marinig mayo na nin mga kuyan mga sabi kay itong apod kayan sabal-sabal mga illegal vendors digdi sa kuyan ano sa merkado publiko kan sa Dinanaga. Good morning pada nakantabay nakantabay manda si kuyan si Muloy Tapia Tapia family sa si Chuburi, Kamuning, Kalabanga, Kamarinesur. Magayon dyan sa, may ano dyan, tabi, guwapitong ed sa Buri, may parigusan dyan, ano, mapresko ang tubig dyan sa may portion kan si Chuburi, Kamuning, Kalabanga, Kamarinesur. Parin na aga na lang sa yung mga palatabi dyan.
1: Ha? Mapaiba dyan kita kinyon.
0: Iyo, kuno rin. At mga kuyan lamang mapapresko. Kuyan lang pati nin salog ay sapa. Ano po yan? Sapa yan ano? Yan, mapresko ang kuyan may mga gapo. Garoig di sa may portion kan Carolina ay sa may pakul. So ayan lang sa ito yung informasyon, Roy Ranoco.
2: Asintado Live Report.
1: Salamat Roy Ranoco, Marina Agaman. Sa mga kaparte na amay na kaantabay ngun yan, si Edgar Maestrado, si Angel Garay Aquario, si Tess Berlo Nacional. Nakantabay naman ngun yan si Armando Quinto Pontejos, Marina Aga. Nakantabay kami din sa Dunya Clara Village sa Concepcion, Pequeña, Naga City. Si Rickman, si Florian Ritardo Pontejos. And si Florian Ritardo Ponteres palan, Ponteres. Diyan sa Kaimah Libmanan. Good morning sa mga taga diyan sa Kaimah, Villa Socorro, Tibli. Ano pa si ibang barangay diyan? Kaarabot ko yan lugar na yan, ano? Bukid diyan sa Libmanan. Itong panahon. Si Dita Piroa, good morning. Marina Aga, kay Maricel Raquel. Nagaro, naka-recover na. Pahingalo na ta pagal magtrabaho. O dyan sa Albania, nakaantabay dyan sa tuya, mga Pinoy na kairibana ni Cherry Pass Manayuba. Ang Albania po nasa Europe. Ano? Yaon dyan si Kuya Jun, si Anna Lisa, Alens, and to all the foreigners here, saka ang paki-alamerong manager mi, panay kakaning sashimi. Ayos ah. Bale, basugon mo tanganing di magparibok. Dapat permimpano ang bunganga. Kamusta lang kamo dyan? Si June, Annalisa, si Ate Allens, and gabos na mga yaon dyan ng mga ibang rasa. No? Nakantabay sindangon niya dyan sa Europe, sa Albania. Si Ning Dilos di Dios Villarino. Nakantabay man dyan sa Kuwait. Good morning, Ning. Kumusta ka dyan? Ning di Dios Villarino. Yan. Si Rosa Revilla, good morning. From Palestina, Yabu. Uy, kumusta man dyan sa Yabu, sa kuyang pinsan. Nakantabay man amay. Si Jose Bandol, saka si Emma. Good morning, Marina Aga. Nakantabay mo nun yan. Nag-adal naman, nagpuro Facebook. Huwag adal-adal ka lang Facebook. Tamag-linga-linga ka lamang, ha. Bakong puro sa trabaho. Bano yung kay Alin Sagala, Ligaya Vera, saka si Nisita Valencia. Nakantabay naman nun yan. Saka si Cicel Larga Vlog. Logot ang report, halimang kay Larry Javier Bicolano.
2: Asintado, Live Report.
1: Larry, morning.
3: Okay, Ed Marinaga, assist ko yung mga parantabay. May pagpapalos na kasimbagan ang Committee on Ethics and Public Accountability ng Sanggol ng Bayan ng Kalabanga, Kamarinesur. Panunod sa pigahagad na motion for reconsideration and respondents na mga members kan Barangay Council kang Kumaging King na sinda kagawad Nicolas Palma, kagawad Susan Postigo, asimang kagawad Julieta Godoy Mira Flores. Ini ang may connection sa Administrative Case Number 2026-02 uliwan sa abuse of authority, misconduct, not maintaining patient order and unfair treatment. Alaga ng lado kang kumplenat na si Salvacion Himantog Redota Perez na pigrepresentar kan sa iyang attorney in fact na si Ani Redota Perez Pasis higot na nagkukontra na sa pigaarang na motion for reconsideration huli man sa kakulangan ng merito kasi mararaot ang nagdadanay na prima facie case. Kasabay man kani ang kumplenat nagahaga sa sanggo ng bayan na nigaran o sa yumahan ng pigahagad na motion for reconsideration asin padanayon ang kasubuan na nagsasadun sa mag-ibong lado na mag-sumiter kansenta mga kanya-kanyang position papers and Committee on Ethics and Public Accountability kansangguan ang bayan ng Calabanga pinamayuhan ni Vice Alcalde Victor Revilla bilang chairman at si Manny Conchal Sir Win Francis Mendoza bilang vice chairman. Yan ang sakuyang impormasyon sa Asintado Buenamano, Dari Javier Bicolano.
2: Asintado Live Report.

0: Salamat Larry Javier B. Colano. Good morning kay si Sir Larga Vlog dyan sa Siruma. Nakaantabay man mo niyan. Good morning sa mga taga Siruma. Nakaabot kita dyan nga, no? Itong may hearing dyan kay itong problema kan mga taga San Ramon sa Kasaga Salvation. Di ba sakit ang signal pa lang dyan, ano? Siguro naka-wifi si Sir Larga Vlog. Si Ma'am Sen Rivero Salsar sa Diyosa dyan sa Agustin Pili, Matanaman. Amay man permi si Ma'am Sen. Si Barisil Raquel, maturog na daa ta pagalpagal sa trabaho. Mga OFW ta, araw kaning oras, paturog na sinda. No? Pero bago magturog, badalan mo na kat mga impormasyon digdi sa Bicol. Mga shout out. Si Peter Jasper San Andres. Good morning. Josephine Guerrero Romero and si Maxima Oliver Matanaman. Ngunyan. Oradyan, mga tugang an update kan bagyong si Inday. Ngunyan, ang international name kay ning bagyo, Bavi. Bavi. Pagdaglaog na po sa tuyang Philippine Area of Responsibility sa PAR, apo doon na po ining bagyong Inday. Ang bagyo bakusog, bakusog po ang bagyo. Kung guraano kakusog itong bagyong si Yolanda, iuman ining bagyong si Inday na nasa kaywasan ngunyan kang Pacific Ocean. Ini po ang pinagbabantayan ngunyan kan pag-asa. Bakusog po ang bagyong ini. Igwa kitang update ka ini. Sana na lang, sana dai magtama sa kadagaan kang Pilipinas. Tapag rinadas kita kang araw kayong kusog na bagyo na ang bugso niya, maximum winds, nasa 240 hanggang 250 kilometers per hour. Nako, radas na kinitiro kayaan. Kaya importante po ang perming nag-aarang sa kagurang nang nagpapangadji. Aning iiwas kita sa mga araw kayo ng distroso, ha? Abang niya harayo pa. Nako, ang kabuhayan ta, mga managuuma, sa may mga tanom na saging, tanom na paroy, mga tanom na mga nyugan, mga gulayon, nakaiba pa mga mais. Ha? Radas yan pag abutong kita araw kayo ng kusog din bagyo. Ha? 240 hanggang 250 kilometers per hour ang kusog. Arog kayang kakusog ang bagyong si Yolanda ka ito na tuminama duman sa parte kang Kabisayaan, lalo na duman sa Tacloban. Radas. Orachan, may update kita kayan sa bagyong si Bavi, international name Bavi and local name Inday. Hali sa pag-asa. Hanap buhay muna kami.
1: Radyo Guapito.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 PM hanggang 6 PM. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang magnegosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and purity.
6: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
7: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
8: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirugdong na ini era sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan pili kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Levacaceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Tamang oras ko niyan, alas 4.36 na po.
3: Asintado, buena mano.
4: Aramunda po ang update kang bagyo. I-forward mo na lang, Terdi, duman sa portion na pigpapaliwanag niya na itong tungkol sa bagyo. Ano, tahalaba kayo. Report kang pag-asa kasudma. Ah. Ang bagyo pong si Bobby, international name Bobby, na apo doon bagyong Inday, nasa 2,575 kilometers Sirangan kan Southeastern Luzon. Ah, kasudma po yan. Ah, may update ini atyan, alas 5. Okay? And ang kusog kan duros niya nasa 205 hanggang 250 kilometers per hour. Makusugon po ang bagyong ini. Ay nahiling po nindo, nasa kadagatan pa siya. Yan may pula na yan na gurit. Yan ang PAR, Philippine Area of Responsibility. Pag naglaog na siya diyan, aapo doon siyang bagyong Inday. Kasabay na gayo sa pag-impeachment trial man ni Inday. Ang unya na July 6. Ha? Pero malaog ang bagyong yan, sabi kang pag-asa, mga Miyerkules pa po. Miyerkules tama mamatian na aga. Malaog siya sa PAR. Medyo may distansya pagyara yan. Ha? Kundi, sa'yin ba ang direksyon kang bagyo? Ang bagyo sa initial na pagkalkulokan iba-ibang weather specialist, mag sa Japan, mag sa Amerika, mag sa Europe, ang sabi, mahanggilid ini duman sa may puro kang Pilipinas, sa may parte kang Northern Luzon, sa kakang Batanes. Mahang gilid duman. Makusog yan. Mahiwason pati oh. Sakop niya kung itapal mo yan sa mapa kang Pilipinas. Sakop ang buong Pilipinas. Makusogo na, mahiwason pa ang bagyo. Arang po ini bagyong Inday. Yan ang initial na forecast. Mahang gilid siya sa may parting norte kang Luzon and duman sa may parte kang Babuyan Islands. Sana lang aron kay ni ang direksyon ano day na magbago. Kung tama ang itang aron kay ni aron po nindo ang bagyo day ta man daw may forecast day ta pa masabi. Dayan forecast sa naman pwedeng maghira ang direksyon. So dapat firming preparado. Aron ka kusog kay no brakulaon ang laila kang bagyo by iwason. Kung tumama yan sa tuya, buong Pilipinas yan, 250 kilometers per hour ang kusog na ko. Ang solamente mag-ibot ako dyan, ha? Prayer, pangadji. Balawad ang report, halimang kay Melvin Machado sa dagdag ng mga impormasyon.
3: Asintado, live report.
4: Vin, good morning.
5: Hi, good morning, Tapi Ed. Maray na pagkaagas sa kamusyato mga parantabay. Tama yan na pagpreparan ining bagyong si Inday pag naglaog sa Philippine Air of Responsibility, hulita pwedeng i-enhance na kayo ang habagat. Yung ang pigsasabi baga kang basin ni Sir Mike Padua, pwedeng i-enhance ang habagat. Pero sa sakuyang impormasyon sa amin-amin na pagkaaga, sa bilog na probinsya kang Camarines Norte, bayo ning laog sa klase kunya na bilog na mag hapon.
4: Bakit?
5: Hindi sa pampubliko as in sa pribadong eskwelahan sa bilog na probinsya kang Camarines Norte. May naglakop kaya sabi Ed na mga impormasyon, particularmente mga surat, mapadapit sa nagtataoning huma, nagtatakot na magibunin kariribukan. Sa probinsya ng Camarines Norte, particularmente sa mga eskwelahan. Kaya pinagmarhay na i-suspender kang gobyerno probinsyal ang klase ng kunya na aldaw na Lunes. Kaya mayong klase sa bilog na probinsya kang Camarines Norte. Igwa kayang naglakop na surat, actualmente kasubanggi naka-receive kita kay ni Hali duman sa pag-irib sa probinsya kang Camarines Norte. Ini nagtataon ning ano to, nagtataon ning huma particularmente sa mga eskwelahan kang Daet Elementary School, Mm-hmm. National High School, Mabini Colleges, Kamambugan National High School, Paracanes Central School, Jose Panganiba National High School, Moreno Integrated School, Basod Elementary School, Parang Elementary School, Batubalan National High School, Chongwa National High School, as in Alawihaw National High School. Yan si pinagbaranggit na mga pangarang kang eskwelahan na pinaghuhumaan na gigibuhanin kariribukan sa nasa bitnang probinsya. Kaya tulos naghiro ang gobyerno probinsyal kang Camarines Norte nagpaluwas nin advisory na mahayo ning laog sa klase bilog na maghapon ngunyan aldaw na Lunes sa primerong aldaw kang simanang ini mayo ning klase sa general advisory na pinagpaluwas kang Office of the Governor na nakabugtak din na in the interest of public safety classes at all levels, both public and private throughout the province of Camarines Norte are hereby suspended ngunyan July 6 until further notice. This precautionary measure is being implemented in light of an alleged security threat directed at educational institutions. While the matter is being assessed by proper authorities, the provincial government is acting with utmost caution to ensure the safety and the well-being of our learners, teachers, school personnel, and the general public. You may utilize the suspension period to prepare for the arrival of Super Typhoon Inday. The public is advised to remain calm and wait for further advisory. Issued this 5th day of July 2026 in Daet Camarines Norte, signed Governor Ricarte R. Padilla. So yan si ano to, advisory, na pinagpaluwas kang opisina kang gobernador kan probinsya kang Camarines Norte. So mahalat kita kang development, kang assessment, kang mga autoridad kung isa'y na grupo ang may kagibukang nasa bitnang surat, kung ini totoo, o ano ang intensyon, as in kung igwan ni mga persona o grupo na pwedeng panimbagon kaya ng mga panghuma sa mga eskwelahan. Naaramtangon yan ang mga eskwelahan, yung ang nagiging sentro ka mga bareta, tapos itong nangyari duman sa syudad kang duman sa may itong sarong eskwelahan na nagkaigwan ng shooting incident. Kung kaya nagiging sentro mo niyan ang mga eskwelahan. Kaya sa akong dagdag na impormasyon, yun namin na pag-aga. Magbibin na Asintado News.
3: Asintado Live Report.

0: Alas 4.44 ng pag-aaga na po. Good morning dyan sa Irigasiton, sa kuyang amigo si Randy Malaya Andalesa San Agustin. Nakantabay naman dyan sa Iriga. Si Maxima Oliver, good morning. Nakantabay naman ngayon si Alma de los Santos Oropesa sa Veneracion, Pamplona dyan sa Zone 4. Si Maria Teresa Rapinyan Burrito, si Liman si Elmer Babasa. Shout out na sa MNWD. Hanggang ngunyan, mayo pa kaming tubig. Kang Sabado pa pong hapon. Nawara. Grabe ang pagtios mi sa tubig. Ayos naman po sa panikwason. Tanong tada kami lugod. Nawaran tubig. Dakol tubig dito sa tuya. Ano ta? MNWD. Hoy! Gising! Masakit pag mayon tubig. Bata naman si Chris Canyaria Palguera. Gusto niyang batiun ng happy birthday ang sayang aking si June. Ay, June, birthday mo pala ngun yan, ha? Blow out ka, June. Magklase ng Maray na nagsisikap si nanay. Ha? Good morning, June, and happy birthday. Hali sa iyong nanay si Chris Canyaria Palguera. Si Barley, siya batin. Mata naman dyan sa ling... Ngunan, Valenzuela, Mapulang City, Mapulang Lupa City. Si Analisa Atienzo, siya si Eva Domingo Pitil, nakaantabay naman ngunyan sa Saudi Arabia. Ginukumusta niya ang sayang pamilya dyan sa San Agustin Pili. Ang Pitil family, La Fuente family, sabi ni Eva Domingo Pitil niya on demand. Sa Saudi, nagtatrabaho, nagkakayod. Sabi man nila si Velasco, shoutout lang sa iyong pamilya na nag-effort. Tinawan ako nin pa-surprise na handa sa sakuyang 58th birthday kahapon. Wow, July 5. Happy birthday. Kay Mona na manugang ko, Apple na yan, na yaon sa Dubai. Aki ko. Ah, si Apple, aki mo. Nagpaparaluto. Salamat sa inyong lahat. Sabi ni Ma'am Nancy Velasco. Happy birthday, Ma'am Nancy. And si Bob, si Bernardo, good morning. Si Will... Uy, ako naman si Will Cruzolo kang Amerika. Ito yung amigo dyan sa Amerika. Nakantabay ko niyan from San Francisco, California. And Cruzolo family, good morning, Ruel. Saka Cruzolo family, good morning man dyan kay Ed Aspigobat na sa San Francisco man sa California. Garo nakaguda-guda ng guma ning dulyar mga niya. Herodora Palino Latumbo, good morning. Nakaantawi man diyan sa JP Rizal Villa Corazon Naga City. And si Riman si Lisa Matalote and Balin Orillosa. Saka si Ma'am Becky Dulong, kadakong kita parang tabay tulos amay ano. Good morning. Baray na aga sa Sendogabos. Oy. Ngunyan aldaw ang pinakahistorik ta ngunyan gigibuhon ang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Ano ang mangyari at yan? Alas dos po. Alas dos ding hapon matutok kita na naman gani sa mangyari. Tanganing may ibarita po sa Indo. Ano? Alas dos at yan sa Senado. Bapuon formalmente ang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Anong inot na mangyari? Magkakigwangon ang pagkakauruyon ang abogado ni Vice President Sara Duterte. 16 na gayong abogado yan, ha? 16 na abogado. Ang bareta ko, 20 million kada saro ang bayad. Wow! Wow, makwartahon talaga ang Vice President ng Pilipinas. And pag-urlayan dyan, ano ang mga proseso na gigibuhon sa impeachment trial? And ang pagpipresentar kan mga dokumento, mga ebidensya. Pag Martes, dyan na po mapuon mismo ang pagpresentar kan mga testigo saka mga ebidensya kontra sa mga allegation kontra man kay Vice President Sara Duterte. Apat pong impeachment articles ang kinakatubang kan Vice President ita, ano? Ay inuton dyan itong manunungod sa sayang threat o paghuma sa buhay kang Presidente kang Pilipinas, paghuma sa buhay kang First Lady, saka kapaghuma sa buhay ni Martin Romualdez na siguro nadalan doon sa video, sa Facebook, sa YouTube, itong grabe ang sayang pagmuda, ano, nag-meltdown. Grabe ang kamumuda. PI ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Araneta Marcos, Bongbong Marcos. May kinaulay na da siyang tao na maggadan sa mga taong ini. Wow! Yan po ang kakatubangon niya primero na problema, si Simbagon. Paano niya lulusutan yan? Pinag-imbitaran po si Vice President Sara Duterte kang Senado na dapat niya mag-attender ka, maging presente ka, tanganing Simbagon mo ang mga isyong ini. Anhapot, magtunga daw ang Vice Presidente at siya na hapon. O tibaad arugon lamang niya itong ginibong hearing sa Justice Committee sa Congress na inisnab. Inisnab sana. Pinabayaan lang ang sa iyang mga papabayaan lang ba niya sa iyang mga abogado na mag-atubang atyan sagod sa matapos ang hearing. Pero sabi po ni Presidente Bongbong Marcos, sakakan mga tao. Reaction ni ka mga tao. Dapat atubangon niya tanganing Simbagon niya kung totoo o bako ang mga akusasyon kontra sa iya. Bako lang po yan paghuma sa buhay kang presidente. Sa First Lady sa Saki Martin Romualdez, kadakol pa, may tulo pa. And magiging testigo po dyan sa primero ang mga direktor kang NBI, mga NBI na nag-imbestigar kahit itong huma niyang ipapagadan niya si Presidente Bongbong Marcos. And tulo pa ng mga issue kay Vice President Sara Duterte, ito pong pag-malgastar niya kang confidential fund ipapaliwanag niya si Jose si Mary Grace Piato, si Cocoy Villamin, sa kaiba pang mga tao na day man nag-exist, bayo man po ining record sa PSA, bayo man in birth certificate, garo inimbinto lang daan mga pangarantanganing ibulsa ang confidential fund na milyon-milyon. And ang mapatunay kayan, maging testigo dyan, mga taga-commission on audit mismo, mga official kang commission on audit, na pinag sabi kang taga-COA na mali ang paggastar kang Vice Presidente sa iyang confidential fund. Ano pang issue? Ang daida mapaliwanag na yaman. Bilyon-bilyon na kayamanan kang Vice Presidente na itong inot ng luwas na bareta, 6.7 billion pesos na transaksyon sa bangko. Sa inhali ining kayamanan na ini. Sa inhali, totoo ba ang sabi ni dating senador Trillanes, nahali yan sa mga drug lord? Kahit itong panahon, kansa iyang ama na si Digong Duterte, na pigagaradan ang saradit para mga drug lord, itong mga drug lord na kakompetensya, itutumba, ipapagadan, pero ang sa indang mga drug lord na sinasabing sinda Michael Yang, Sammy Uy, sa kaiba pa, namamayagpag sa pagpabaryos ng droga. Totoo daw yan. Nang gabos na pamilya Duterte na kinabang nin 48 million kada anum na bulan hali sa mga drug lords. Mabubutbutan po yan. Taang testigo man dyan, mga manager sa bangko, mga taga-anti-money laundering council sa Central Bank, na mapatunay kayan. Sarapang issue, itong ralagayan sa DepEd, napigparalagayan niya ang mga opisyal kang DepEd kasi siya DepEd Secretary. Tinatarawan niya ng sobring tigi 50 mil, tangan idaang, lutuon ang bidding. Kan mga proyekto, ay nako, sa kalalo nitong sa laptop issue. Yan gabos ang aatubangon ni Vice President Sara Duterte. Kung, ang sabi kan mga netizen, kung malinis ang sayang konsensya, aatubangon niya yan. Sisimbagon niya yan, saro-saro. Kung dahil siya nagpayaman sa poder, bayo siya ng bilyon-bilyon simbagon niya. Kung dahil siya nagbalgastar kang confidential fund, bilyones po yan, bilyon, gabos-gabos. Kung dahil man siya nagbalgastar, simbagon niya, sa inya talaga ginastos. Pero, kung abogado lang niya ang maatubang na naman. Ah, tapos mahanap din mga technicality, ulusot, palusot. Ay aram na. Ah, aram na kan mga tao. Aram po nindo, open po sa public ang trial na ni. Pwede magbihita mismo duman sa Senado, magdalan. As in, open man yan sa social media, madadalan tayan sa YouTube, sa Facebook. Dalanon ta po kung papaano ididepensa kan Vice President yan sa iyang saliri o kung sa iday man kan sa iyang abogado ang mga akusasyon na ini. Hmm? May mga question pa po dyan. Ha? May mga question pa dyan. Ha? Eh kung dahil siya magtunga, pwede ba siya piriton kang Senate Impeachment Court? Ang sabi po, dahil na pwede piriton. Ha? Pwede na ang abogado na lang. Pero kung ako ang inaakusaran mo, saka dahil totoo, atubangon ko yan. Ano man tada eh. Pero kung guilty, abogado na sana. Mapalusot ka yan. O bakong iyo. Ay nako. Arag man sana yan kasimple eh. Oh. Anhapot pa yun eh. Ang sabi sa batas, dapat bago makonvict ang pinag-i-impeach na official kang gobyerno, dapat ang boto, two-thirds kan numero kan 20, kan mga kan gabos na mga senador. Yan ang nasa batas, ha? 2/3 kan 24 di size. Eh paano yan? Naansarong senador nakakulong si Jinggoy Estrada. Oh. Di ba makakaparticipate sa hearing? Di ba niya madadawog ang sasabihon kang testigo? Di ba niya mahiling ang ebidensya? Suspendido pati siya bilang senador. Oh, ansaro man ang senador, sige tago-tago, pero sige sweldo, si Bato de la Rosa. Oh, di ba? Sige tago-tago, dahil man yan maka-attender ta, siguradong tutukloon siya dyan, tabay warrant to para siya sa hali sa ICC. Oh, ano ang bilang 24 pa bagiraray o supresente siya naman? Saro pa sa arrestaron, baka ngunyan aldaw, ha? Ipaluwas ng warrant to para si Senador Marcolita na may klaso manap kaso na plunder. Oh, pira ba talaga? Yan ang saro pa sa mga resolveran. Pira ba talagang boto para makonvict ang sarong pinag-impeach na official? As in, pira ang boto man para ma-acquit. Ha? Kung dahil sufisiente ang ebidensya. Kaya po dapat magdadalan kita. Kaya oral daw igwan na kami kinidigdining Vice President Duterte on trial. Ural daw. Iguana kita kayan ma-update tulos. Tagaling updated ka mo kan mga nangyari duman sa Senado sa trial. Ano? Lalo duman sa mga busy. Dahil makapagdalan kayan. Maghapon hanggang banggi. Ta saro hanggang duwang testigo da ang ipipresentar kada aldaw. Tanganing may dali ang proseso kan impeachment. Ever daw kung talaga mangyari yan. Dahil daw, puro ang rason na naman kay dikan mga abogado, ay technicality, palusot po yan sa totoo lang. Dapat ato bangon. Dapat bagon yan, batas na yan. Dapat bagon ang batas. Kung ika pinag-impeach na official, ika mismo magatubang, bakong abogado sana. Tanga ni mahiling kang tao kung maputi ka dyan, uda eh. Pag isinalang ka dyan sa witness stand, mahiling dyan kung paano ka magsimbag, paburo balintungon ka dyan kang mga abogado na maharapot sa sa'yo. Mahiling talaga kang tao kung nagpuputik ba ini o nag-imbinto sa naman yung mga simbag. O, di ba? Dapat ribaya na ang batas ni na abogado sa naman magatubang. Saro pa po, na issue. Nagaparabawas ang mga senador. E Marcolita, baka maarista na ngayon niya na aldaw. Ta Sabado pa sana, pigahaman na kansindigan bayan ang warrant of arrest. Baka ngunya na Lunes, amayan siyang maaristo. Ang sisti pati, aram po din si Marcolita, ano ini, kalbo, bukal, panot, ika nga, anhapot, pag ika kaya dinakop by warrant of arrest, akusado ka, edi isasalang ka, mag-shot, pipicturean ka, anapot, ipapatanggal ba ang piloka o wig ni Marcolita? Abangan na lang yan pag na-arrestar siya at yan, ano, pag by warrant na. Isusunod na si Senador Villanueva, si Senador Chis Escudero, as in igwapang duwang congressman na kontraktor. Napapaluwasan naman ng warrant of arrest sa day mahaloy na panahon. Nahiling nindoan mga official ta. Puro involved sa anomalia. Puro involved sa pangangwarta, sa mga kickback. Arog na kayan ngunyan sa gobyerno kang Pilipinas, ha? Mga pinag-re-respeto tang pinagtitiyang tang mga senador, mga congressman. Puro pala mga mukhang pirak. See? Ay, talaga, oo. Anyway, ang tabayan po nindo yan na mga update kan Oral daw. May update kami kaya nagdi sa asintado sa radyo sa Vice President Sara Duterte on trial. Ano po? Opo, ng tangon niya na aldaw. Tangon niya na July 6 at yan na alas 2 ang pagpuon kan trial kontra sa iya. Ano po? Makonvict kaya o ma-acquit si Sara Duterte? Tingnan natin. Gaano kaya kagabat ang mga ebidensya? Okay, pa-shoutout pa si iba pa. Masupog, Gerardora Palino Malatumbo. Good morning kay Liza Matalote, Malin Aurelio, Sabiki Dulong, Josephine Barbara Andes, Angel Del Rosario, Nani Avila, Maribig Puyo, Kabasi Francisco, si Alex Alexis, saka si Manuel Conrad Bungat, Julieta Montero, dyan sa Kiburak, si Edgar Moran, dyan sa Del Gallego, saka si Flor Dicina, nakaantabay man ngunyan. Salamat po sa mga amay nakaantabay ngunyan. Antabayan po nindo ang update kang bagyo sa Inbadalagan direction kayo ni. Tabakusog po, ha? 250 kilometers per hour ang kusog kang bagyo, garuman sa bagyong Yolanda. Babalikan na po ang pagbabalita na alas 5 sa gudala 6:30 ng pag-aagaw ratyan sa kontrol kay Bantaster de Verdejo. Iniman si Ed Bandol. Diyos mabalas po. Kansendong pagantabay.
1: Radyo Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
2: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
3: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
4: No approved therapy claims.
5: Gum,
4: Brownout na naman sa weekend. Sa intong mo rin magpalipot-lipot.
5: Da iparadit gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malining, asinwelo.
4: Ha? Sa'yin man.
5: Ako nang bahala gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunan tapos si Junior.
4: Sa'yin ba ya iyan gum?
5: Sa papatantan apart gum.
4: Wow, sa papatantan. Gusto ko yan.
5: Iyo gum, sa papatantan.
6: Papatantan Apartel, located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
7: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
8: Ang motorista na experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubuan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
9: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
10: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st QAsia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
11: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
12: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.

0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Tamang oras ko niyan, alas 5 jes din pagkaga.
0: Alas 5 na! Ang mga ultimo minutong pareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado Barreta, Enot na Arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon,

0: Patinaman sarado ning Karawat. Enot sa headlines ng mga barata sa lado lokal.
1: Asintado, asintado headlines.
0: Department of Labor and Employment o DOLE ba imbestigar na sa mga patrabaho kan mga kontraktor? Yan huli sa karayan sa nangyari duman sa Pampanga. Daan na sa room building nagkagaraba, dakulon ang gadan, huli sa kapabayaan kan Department of Labor.
2: Sa iba pang headlines kan mga bareta sa Ladrocal, Bagyong Inday, mayong magiging epekto sa Bicol pag naglaog na sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules.
0: San damakmak na basura sa sementeryo sa Magaraw. Tulos-tulos naman na pinaghakot pagkatapos din ay maibulgar sa asintado sa radio page.
2: Yan, trastanto, sarong JNT truck sa kapampasayarong bus nagbanggaan sa Andaya Highway kan Sabadong Banggi.
0: Gobernador Elry Villaforte, buminanat na naman. Kontra kay Congressman Ligasyon, halabaon na litania, pinagpost na naman sa Facebook. Kasi daa, nagtatrabaho sa naman daa para magsirbi sa mga taga-Kamarinesur.
2: Mientras tanto, Gobernador Villaforte, habong makipagdebate kay Congressman Nelson Ligasyon.
0: Bakit? Sa headlines ng mga barata sa lado nasyonal, impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte, maarangkada na atyan na hapon.
1: Asintado, asintado headlines.
2: Mientras tanto, sobra sa 6,000 na kapupulisan ni Kukuria at duman sa Senado, ngunya na aldaw.
0: Senador Rodante Marcoleta, pwedeng tokloon na atyan kan CIDG kung formal nang ipaluwas ang warrant of arrest sa kasong plunder.
1: Asintado, asintado headlines.
2: Sa kinabalin Karawat, world number 17 Italian tennis star makakasagupa ang unyan aldaw ni Alex Yala para sa round of 16 kan Wimbledon matapos patalasikon si kainis si world number 2 Iga Swiatek.
0: Yan ang headlines kasi yung mga barata, ngunyan inutunta ang barata sa lado lokal. Pinagbully as in pinagharas, pinagkurahawan si Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro kan mga Pilipinong nagpuprotesta duman sa Vancouver, Canada kan nagtalikod na Domingo. Susog sa impormasyon o kanag telekod na simana. Susog sa impormasyon kay banan si Claire Castro sa grupo kang presidente kanini magbisita duman sa Canada. Alagad kan magluwas sa building si Jose Claire Castro, igwang nakaabang na mga nagrally magkapira sa naman ng mga Pinoy. As in consign, magibukutanan in video reel ang tagapagtaram kan Malacanang sa pagbibisita kang presidente naman, alagad sinabatkan mga magkapirang Pinoy na mga matatagas ang payo. As in, pinagkurahawan ng pangit. As in, pinaparesign da si Presidente Bongbong Marcos kan mga Pinoy niya on duman nag-rally. Dahil lang sa sinambit ng pangkukurahaw sa iya na siya daa pangit, pero mas pangit pala na nagkukurahaw. Dahil na pinagdagos kan na tagapagtaram kan Balacanang ang sa indang reel na gigibuhon kuta na duman sa Canada. Sigon kayo si Claire Castro nang bastos ang magkapirang Pinoy duman as in ini nakaabutulos sa presidente kan Canada as in delikadong ipadeport ang mga Pinoy na ini kung dahil man ipakunkun sa kalabos inulit na pinagbabastos sa buot an mga bisita kan Canada. Uyang pahayag na yan si Claire Castro sa nangyaring pangbubuli sa iya duman sa Canada mismo kan magkapirang Pinoy.
3: Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Filipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si Jose Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito.

0: dito. We're just doing our job. Pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino, ganito yung ugali. Pero po, hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM Rizal. Yung naratibo nila ay maleta.
1: Medas tanto ang mga Pinoy na nag-rally, na nagparakurahaw ng BBM resign. Claire Castro pangit. Ang pinagbabas na ngunyan kan mga kapwa ninda Pinoy, pati naman mga Canadians, inuli sa mandatang ugali na pinahiling. Ngunyan nagngangayo-ngayo na ang mga ini na dahil sinda pagkasuhan, tan sabi kang gobyerno kang Canada, ipapadeport sinda digdi sa Pilipinas.
2: Sa iba pang mga nagbabago mga bareta sa lado nasyonal, tinawan doon ni Presidente Bongbong Marcos sa Kaipuan Adala Namaray ang itinutulod na babaan ang minimum age criminal liability kasunod kan mga naarestrong insidente rin karingisan sa mga eskwelahan. Susog sa Presidente na dapat pigihilali ang arog kaining mga lakdang asin Kaipuang hilingon nguna ang mga dahilan kung taano garo naghihira ang pag-uugali ngunyan kan mga minor de edad. Tinawan doon pa kan Presidente, importanteng konsultahon nguna ang child psychologist asin determinaran ang mga pag-aadal mapanapit sa mental health kan mga kaakian tanganing mas maintindihan ang sitwasyon. Sinabi pa ni Presidente Marcos na posibleng nakaapektar ang modernong kapalibutan, kabali na ang social media sa pag-uugali kan mga jóvenes o mga kaakian ngunyan kung ikukumparar kan mga panahon. Serarum kan lay kan Pilipinas ang minimum age of criminal responsibility nasa 15 anyos. Gustong sabihin kini ang mga aking 15 anyos pababa exempted sa criminal liability o panimbagan asin day pwedeng kasuan o makulong imbes dapat ipasirarum sinda sa intervention program.
1: Alas 5.18 ng pagkaga sa iba pang barata sa lado lokal, banwaanin magaraw. Damantinir ang pagiging drug cleared kaini sigon sa Philippine National Police. Ang detalis hali kay Roy Ranoco.
3: Asintado live report.
4: Haras bulan-bulan na iguang akomplisimento ang Philippine National Police sa banwaan kan magaraw sa droga. Iguang mga nagkakadalakupa asina ngunyan nagkakarasuhan na sigon kay Police Captain Mark Espanya. Dawa drug cleared na ang banwaan ni Magaraw dahil man gilaray nagkakampanti ang mga polis nagpapanagos man gilaray ang sendang monitor kan mga dayo na naglalaog sa banwaan. Sa banwaan ni Magaraw, tanganing nag-umag-transaksyon ni droga. Sigun pa kay Captain Police Captain Mark Espanya dahil sabot matugot ang kapulisan asin mga barangay official na may mga naggagamit pa nagpapabakal ni droga sa sindang mga barangay kanag talikod na bulan na mismong ang barangay kapitan kan San Pantaleon Magaraw ang nagpabot ni impormasyon sa pulis tanganing manakop asin mabuwag ang drug den sa indang barangay. Dagdag pa ni pulis Captain Mark Espanya nagpapalagos ang sa indang seminar ka o sa PNP sa mga barangay tanganing malikayan asin kung ano ang magiging epekto pag naggamit kan illegal na droga.
5: Yes sir, sa ano naman sir, sa in terms sa ano po sa drugs, may mga police operation po kami halos kasugma ngayon na pag-urulayan dito man sa PEMPO ang mag-arosaro po sa halanggaw ang accomplishment manungod sa illegal drugs. Iba po kitang anong na positive operation sa kabalang taon. Ibig sabihin sa dawa, drug cleared municipality na ang Magaraw, pero continuous mangyaran sa mga pag-monitor, hindi yung pagtakop. Kasi ang mga naglalaw dikti, ako naman talaga sa mga taga-dikti, may mga taga-Kanaman, may mga taga-Kanabanga, hindi Naga City.
4: Parte kan pahayag ni Police Captain Mark Espanya ang pamayo kan PNP sa Banwaan kan Magaraw Camarinesur. Para sa Asintado News, Roy Ranoco, Deputy.
3: Asintado live report.
1: sa iba pang barata sa Lado Nacional, nakakuha ang Pilipinas din labi sa $2.5 billion na halaga ng investment commitments hali sa mga kumpanya duman sa Canada sa partikang pagmimina, enerhiya, IT as in business process management as in digital economy. Ini ang pinag-anunsyar ni Presidente Bongbong Marcos pagkatapos na siya magbisita naman sa Canada. Sigun sa iya, may nakaulay siyang mga investors sa Canada na mataunin umabugtak ni negosyo din sa Pilipinas. As in, ini makakataunin dakulang empleo sa mga Pilipino na nawaraning trabaho o mayo din trabaho sa ngunyan. Sigun sa iya, ang araw kayo mga investments ang mapauswag sa ekonomiya kang Pilipinas. Inulit na may mga negosyanteng maralaog digdi. As in, ini madaraning empleo sa mga Pilipino. Uyang parte kang pahayag niyan ni Presidente Bongbong Marcos.
6: Tunay na naging matagumpay ang ating biyahe kung saan napagsaayunan natin ang ilang mga inisyatibo sa hanay ng gobyerno at ng pribadong sektor. I am pleased to report on the productive meetings that we have had with Canada's top government officials and key economic players during our stay here in Vancouver, British Columbia. Ushering in a new chapter in our ties with Canada, Prime Minister Carney and I announced the elevation of Philippine-Canada relations to a strategic partnership. This move, while reflective of the deep and strong bilateral relations that we have developed with Canada, also catalyzes our next steps towards the new phase of our relations in ensuring the sustained and dynamic growth of our bilateral ties. Mahaba na...
2: Yan, trastanto liwat inangat ni dating Congressman Ace Barbers, si Vice Presidente Sara Duterte utubon ang promesang sisimbagon sa impeachment trial ang mga aligasyon laban sa saya. Sinabi ni Barbers, pirang beses nang sinabi ni Duterte sa sayang kapwa na sa sisimbagon ninda ang mga aligasyon sa Senate impeachment trial. Susog sa dating kongresista, mahalagang magpasilag si Duterte sa sinambit ng pagginanyog sa sayang kaso. Matatandang apat na article of impeachment ang big file kan Kamara de Representantes laban kay Duterte ang subot sa lang paggamit kan confidential fund o funds, bribery, dahil maipaliwanag na yaman asin panguhumakin na Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, sinman dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez na katalaang mag-arangkada ang pagginanyog ang Senate Impeachment Court kunya na aldaw na Lunes.
1: Alas 5.24 ng pagkaaga sa iba pang barata sa Lado Lokal, minor de edad na estudyante na kuana ni dahon ng marijuana habang yaon sa eskwelahan sa Banuan kan Sangay sa partido. Ang detalye sa halik Rick Mar Guevara.
3: Asintado, live report.

0: Babalikan ta ang linya ni Mar Guevara sa report na yan. Habang pinag-aayos lang ang linya. Go ahead, Rickmar.
1: Sarong minor de edad ang nasa pangangataman ngunyan kan mga autoridad makalisining makuanan nin pinagtutubudan na napinaalang na daw ni marijuana sa Laugan CR kan Nabua National High School nayaon sa Barangay San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Nagpuo ng insidente kan mapansin kan security guard na si Ray Albar ang pirang mga estudyante nagpabalik-balik luwas laog sa comfort room kan Senior High School TVL Building mag-alas 4 rin hapon kan Biyernes kun kaya nagduda tulos ini. Kaya sa iyang pinaghikap kung ano ang ginigiribo kan mga estudyante sa laog kan na CR. Sa paglaog sa comfort room, dumana nahiling kan si Q ang sarong minor de edad na may kapot ning glass tube na tulos na ipigtaos o pigtago sa iyang bulsa. Kan hagado niya kung ano ang ipigtago na gamit kung sama na ipigluwas sa kan estudyante ang na glass tube. Asin dumana man nahiling sa laog kan glass tube ang pinagsususpitsaran pinaalang na dahonin marijuana asin ang sarong kulay violet na lighter. Ipig-report ang insidente sa head o sa opisina kan eskwilahan bago dinira ang estudyante sa estasyon kan pulisya. Sigun sa mga autoridad o sa Nabua Municipal Police Station, puko mas o menos sarong gramo nin pinagtutubudan dahonin marijuana na may uang nakuha na may street value na 120 pesos ang nakumpiskar sa estudyante. Pinag-ahalat na lang kan mga autoridad ang resulta kan chemistry examination tanganing matukoy umaaraman kung ano talaga ang pinag-una sa laog kan glass tube asin ang estudyante yaon sa pangataman kan Nabua Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
2: Asintado Live Report.
0: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, nangapunan si Senador Bam Aquino na dapat maging mayo ning kinikilingan o mayo ning kulay politika ang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senador Bam Aquino na dapat ibase ang boto sa mga konkretong ebidensya as in base sa mga basa-sariga ng mga testigo. Sinabi pa man kan senador na dapat mayo ning pinagkikilingan as in nangako siya magiging patas sa paglilitis o trial bayong isa sa alang-alang na kaibigan man o kaaway. Sinabi pa man niya na magiging transparent ang sinambit ng impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte na pupunan at tiyan alas 2 din hapon duman sa Senado. Ini bukas sa publiko na gusto magdalan duman personal asin ini madadalan man sa social media pati naman sa iba pang mga television tanganing bahiling kan publiko kung ano talaga ang aktual nangyari sa sinambit ng trial bagamit mandaan ng tataramo na mas maintindihan kan mga tao arog kan sa tuyang tataramo na Tagalog. Uyak ang pahayag na yan ni Senador Bam Aquino.
3: Walang kulay, walang kaibigan, walang kaaway. Mga kababayan, sa ilang araw magsisimula na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nung binuo po ang ating saligang batas, hindi ginawang madali ang proseso ng impeachment. Kailangan itong dumaan sa Kamara at kailangan ng two-thirds vote ng mga senator judge. Hindi simpleng bagay ang pagtanggal sa mga nahalal na opisyal dahil binabago po ng impeachment ang naging kagustuhan ng mayorya ng mga botante. Mabigat rin po ang mga paratang sa impeachment. Graft and corruption, betrayal of public trust, bribery and high crimes. Sa ating mga kababayan, manood, magmasid at makilahok. Bumuo ng sariling opinyon at mag-ingat sa misinformation. At sa panigdaman po namin sa unang linggo, magfa-file po tayo ng motion to release all presented evidence to the public. At pangalawa,
0: Oratyan, babalikan ta ang barata. Senador Rodante Marcolita pwedeng dakupon na atyan kang mga pulis kung may palawas na kan Sandigan Bayan and Warrant of Arrest kontra sa iya sa kasong plunder. ang details kaya na sidman sa kamugtakan kan na bagyong si Bobby na po doon na bagyong Inday at yan sa samuyang pagbabalik.
2: Dito.
4: Ang motorista na experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango, at all natural. Walang aw sa PAW!
5: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
6: Ano tagaro ginoromos na naman yung bandok mo, Nonoy?
7: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
8: Ano ta nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
7: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
6: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Oli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NCF.
7: Huh? You da, nene?
8: Iyong gayo ka, Nonoy. An NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
9: NCF Criminal Justice Education courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 accredited; Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 accredited; Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
7: Di madumana ako.
8: Masain ka na, Nonoy.
7: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
10: Sa mga nagbabiyahe o pasirig sa Metro Manila, dapat naka-Rhymon Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga 2 PITX. Pag alas 3, Naga Tukubao PITX. Pag alas 4, Naga Tukubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga Tukubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga Tukubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga 2 PITX Turbina. Kaya kung mapametro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Raymond Transportation ka, biyahe na.
11: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Davison Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
3: Oras ngunyan, alas 5.38 ng pag-aga. Diba pambarat ang ngunyan sa Lado Nasional, nagsagibo ang grupong Tindig Pilipinas din pagkilos protesta sa tubangan mismo kang batasang pambansa, pati naman sa COA, sinibapang opisina kang gobyerno, pati naman sa Senado, tanganing ipangapudan na panimbagon si Vice President Sara Duterte. An maginiginibo kasabay man kang pagpupuon kang trial ka sa Vice Presidente na pupunan at yan alas dos din hapon. Nangapudan ang Tindig Pilipinas sa sinibapang grupo sibiko na atubangon ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon kontra sa saiya. Nangapudan man sinda sa iba pang grupo na dapat suportaran ang sa indang pangapudan na mismong si Sara Duterte ang mag-atubang sa impeachment court. Sa ibong nalado ipinagpahayag man ni Congressman Terry Ridon na pinagtaunan na ning notisya o surat si Vice President Sara Duterte da personal ini mag-atubang asin magtukaw sa witness stand tanganing pahimutikan o simbagon ang sa mga akusasyon kontra sa iya. Sinabi ni Congressman Ridon na ini ang pinaghahanap kan Vice Presidente kay ito na sabi niya bloodbath sa sinambitang hearing kung kaya dapat day mag-asa lang sa abogado siya mismo magsimbag kan mga akusasyon kontra sa iya. O yung pahayag ni Congressman Terry Ridon.
4: Impeachment court na po ito. Supposedly bloodbath ang hinahanap, hindi ba? Para nga, yung po nga magdadala ng bloodbath, yung dapat pong nandun, hindi po mga abogado. She is being ordered by the Senate Impeachment Court.
5: Balikan tayo ba pang mga barayta sa Lado Nasional, ipinahayag ni Ombudsman Crispin Rebulla na pinirmahan niya na ang direktiba para si Bakun o si Paon sa pwesto, si dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Sa sarong entrevista kan Sabado, sinabi ni Rimulya na pinirmahan niya na ang dismissal order kang nagtalikod na Lunes. Patatandaan, enot na ipinasararam si Aplasca sa anum na bulang preventive suspension order kan Ombudsman, katagod man sa insidente ng pagpapaputok sa laog kan Senado kan na Mayo 13, mientras na sa erarum kan protective custody kan Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest hali sa International Criminal Court. Nagluwas sa investigasyon kan pulisya na si Aplasca kan enot nag para paputok ni na Badil o nag warning shot laban sa mga tauhan kan NBI na nakadestino sa kataid na edipisyo kan GSIS na ang pangunyan si Aplasca sa kasong obstruction of justice mientras sa ipinagpapadagos ang mga kasumpay na investigasyon.
3: Sa Barata Salado Lokal, limang aldaw na trade fair sa Naga, katakod kang PWD Month, gigibon sa Plaza Rizal. Ang detalye sa liki Joel Solina.
6: Asintado Live Report.
7: Pagpuhon mo niyan, katakod kang pagpuhon, kang celebration kang PWD Month, bulan ni Hulyo sa siyudad ni Naga. Kabalik sa mga aktibidad, ang imunya na ang daw, o partikular imunya na si Bana, ang trade fair sa Plaza Rizal po na pecha sa Isas na July 10, tampok ang mga produkto ng gibo ka mga PWD. Magpun sa pagtakan, produkto sa kuda mga mini items na handmade ka mga person with disability, ang tampok po niya na limang aldaw na PWD trade fair sa Plaza Rizal. Sampulo ng mga stall na pinagmamanihan ka mga person with disability sa siyudad ng Naga na may manandahin ng mga produkto ang nataunan ng pagkakataon na makapagprobunda kansa indang produkto o mga panyenda sa nasambit na ebenta, showcase exclusive entrepreneurship, asin mababakal, asin mahiling ang mga locally crafted goods. Abagda nga na makapromide money special networking, maging livelihood opportunities para sa mga nagenyong PWD business owners. Para sa Asintado, Joel Salina.
6: Asintado, live report!
3: Sa Barata Salado International, sa update sa nangyaring linog duman sa Venezuela, nagsakat na sa bali 3,342 ang bilang kan mga nagkagradansya ng bitang lugar. Daramang kan doang linog na nangyari duman. Susog sa informasyon, nasa 12,000 man ang pinag-report na nagkairido. Mantang 41,000 pa ang day nakukuha. Da pinagtutubo na nagkatarambo na ka nagkagarabang mga building. Kadakol man ng mga kabaong ang pinagdunar na para duman ibugtak ang mga nagkagradansi ng bitang linog. Pakalipas ning walong aldaw, igwa pagyarin magkapirang mga nare-recover sa mga nagguho ng mga langkaw na building. Kabali na digdi ang mga kaakian, pati naman mga senior citizen. Dakon sa ini-na-recover manggarik ang mga rescuers, ang mga ido na canine, ang dakulang tabang para masusugkon sa inbanda sa naguho na building ang mga survivor na nakatagal baya nin walong aldaw na buhay pagyaray kan ini ma-rescue kan mga rescuers.
5: Tinawan doon ni Senador Panfilo Lacson na dahil pwedeng mangibabaw sa lay an impeachment court sa pagdidesisyon kung ano ang gigibuhon sa BIR green box na may laog kan mga tax record ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi kan Senador ang magiging disposisyon sa mga silyadong income tax return records kan Vice Presidente sa BIR dapat ibasi sana sa nagdadanay na lay asin man jurisprudence. Matatandaan kan Sabado enotang sinabi ni Lacson na pwedeng ipuli kan impeachment court ang kahon sa House Prosecution Team nin Huli Tadaini ang maninigo na maging tagapag-umagsaray kan nasambit ng box. Sinabi kan Senador ang nakapalaman sa Section 71 asin man 270 kang National Internal Revenue Code o NIRC asin mga jurisprudence base sa ruling kan Korte Suprema. Sa ilarom kan Section 71 kan NIRC ang mga ITR o Income Tax Return open to inspection as such upon the order of the President of the Philippines under rules and regulation na piniprescribe kan Secretary of Finance. Sa ilaruman kan Section 270 kan NIRC, may padusa sa mga tauhan kan BIR na mabulgar kan impormasyon na kinolekta sa mga taxpayers o taxpayer, kabali ang trade secret asin man confidential information. Idinagdag pa ni Senador Lacson, pwede mang mabukasan ang mga record kung makakalaog ang respondent kan nakasurat kung makakapadaranin ang mga respondent nin nakasurat na waiver. Nagpatalad si Lacson na kung madesisyon ang impeachment court na bukasan ang kahon na dahil nagsusunod sa batas, pwede kayning ilantad ang sadiri sa mga akusasyon nin grave abuse of discretion. Matatanda ang mapuon ngunya na aldaw ang impeachment trial laban kay Presidente, Vice Presidente Sara Duterte.
3: Sa iba pang barata sa lado lokal, gobyerno lokal kang Naga luway-luway nang nagpipiparar para sa Piña Francia Fiesta sa 2026. Ang detalye sa Alec Melvin Machado.
6: Asintado, live report!
8: Nagpunang mag-urulay ang mga opisina kang lokal na gobyerno kang Naga para sa amay na pagpahanda sa Peña Francia Festival ngunyan na taon. Suzuki Public Safety Office Executive Director Rene Gumba, isusunod naman digdi ang pagbilog kang Joint Operation Center para sa mas mahiwas na pagpreparar katuwang ang manlain-lain na ahensya kang gobyerno. At para sa mga civic as in religious activities, nabawas naman ang Miss Bicolandia as in MAPE Parade, mapreparar man giraray ang siyudad kang Naga para sa 2026 bar examination kung sain saro graray ang Naga sa mga magiging testing center kam bar exam ngunya na taon. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
6: Asintado Live Report.
3: Si dating Senador Antonio Trillanes IV ang saro sa mga nakatalaan na magtistigo sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Damapo na magrangkada ngunya na aldaw at siya na alas dos nin hapon. Formal nang bubukasan ang pagpupuon kang trial kontra sa Vice Presidente kam Pilipinas. Sigun sa impormasyon, nakaandam si Trillanes na ibuy-buy ang mga ebidensya asin mga pasabog niyang impormasyon. Uli sa mga nakuan niyang mga dokumento na magpapatunay na talagang nagkamal nin milyon-milyon na kantidad ang Vice Presidente hali subot sa mga drug lords. Bako lang si Sara Duterte kundi patinaman ang sayang agong patinaman mga tugang kay ni Vice President Sara Duterte asin man si Digong Duterte ang nakarasibi subot nin mga dividendo hali sa mga drug lords. An mga ebidensya an hali mismo sa Anti-Money Laundering Council da kun sain na magluluwas digdi pag inimbitaran ang mga manager sa bangko kun sair siya talaga ang mga taong nagdeposito sa account kang Vice Presidente. Uyang pahayag na yan ni dating Senador Trillanes.
9: Kami uy na isang kilalang drug lord. Sa aking paniniwala, ang lahat ng ito ay pasok sa impeachable offenses na betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes na nakasaad sa ating saligang batas.
3: Mientras tanto, ay pinagpahayag man si Senador Sherwin Gatchalian na naglalaom siya na magiging presente ang gabos na mga senador sa pagpupuon kang impeachment trial at siya na alas 12 hapon na bukas man ini sa publiko. O yung pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
10: Consolidate lahat ng mga decision na yan. I don't want to preempt, lalo na Senate President tayo. So I'll leave that to the discussion. Apa. Nasa atin pa yung kahon ngayon, in custody ng Senado. Pero ebidensya kasi yan eh. No? At dapat yung mga ebidensya nasa custody yan ng prosecution or defense. Mm-hmm. Masusundan natin yung mga dokumentong ini-issue. Tayo yung pumipirma as presiding officer.
11: Yeah.
10: Yung pre-trial instructions, pre-trial order, pati yung summons na pinirmahan natin para iimbitahan si Vice President Sara Duterte. Meron nga rin doong proviso na ang majority ay depende kung anong sitwasyon, pwede rin silang pumili ng iba. Actual trial will be on Tuesday. So yun naman din ay napag-usapan rin. So sa Tuesday mag-uumpisa magpatawag ng mga testigo, maririnig yung mga testigo, doon din natin makikita yung mga ebidensya ang ipipresenta. Importante may quorum. Ako nakikita ko mag-attend naman ang lahat. No?
11: Mm-hmm.
10: Kasi nga, parte ito ng ating trabaho. Ayoko i-preempt yung mangyayari. No? Unfair naman kay Senator Marcoleto dahil nga nasa korte ito at mayroon pang remedy siya.
5: Pinairo na kan gobyerno ang pinakadakulang puwersa kan maabot sa 10,000 na tupad workers para sa gigibo na expanded bayanihan na aapod na expanded bayanihan sa Estero program poon na nagpuon kan July 1 ngunya na taon o beto kaini para bawasan ang mga pagbaha sa mga komunidad asin mga pangenot na tinampo urog na duman sa Metro Manila. Sinabi ng Executive Secretary Ralph Precto ang mas pinakusog o pinapusog na operasyon basado man sa naging direktiba ni Presidente Bongbong Marcos na pakusogon ang mga lakdang tanganing protehiran ang mga komunidad na parating naapektaran kan mga makukusog na pag-uran asinman pagbaha. Sa panginot kan MMDA katuwang ang Department of Labor and Employment ang mga benepisyaryo kan tupad ang mga iyo ang makondusin ng paglinig, pagtanggalin mga laboy, asin mga basura, asin regular na pagmantinir kan mga panginot na kanal o waterways duman sa Metro Manila punggun niya na bulan. Pupunan ang pinahiwa sa programa matapos panginutan ni Recto ang meeting kariba ang Department of Transportation DPWH, MMDA, asin man doli tanganing parikason ang mga paghahandakan gobyerno para man sa tiguran asin papusugon ang iribahan na pagirukan manibibang ensya laban sa pagbaha duman sa Metro Manila.
3: Sa iba pa niya itong baratang unyan, sa lado nasyonal, ano man na oras ngunyan aldaw, pwedeng takbauna kang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Senador Rodante Marcoleta. Iniing koneksyon kang pinag-aabangan na pagpapaluwas ng warrant of arrest kan sandigan bayan kontra sa Senador. Iniing koneksyon man kan sa iyang kasong plunder uli sa daika ini na ibugtak sa sayang Statement of Contribution and Expenditures ang 75 million pesos na pinagdunarkan tolo niyang mga amigo. Apwera kayan na day niya pinagbugtak sa iyang susi ang 75 million na kontribusyon o donasyon day man niya ini na ibugtak sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na naging mitsa. Tanganin siya masaangatan ng kasong plunder. Ipinagpahayag kan ombudsman na daw pahali sa pribadong tao ang sinambitang pundo. Inishagop panggaray kang kasong plunder, dinulita congressman siya kan resibihon niya ang sinambitang 75 million pesos as in ni bawal susog sa plunder law.
5: Yan, tras tanto, malaog subot ang House Prosecution Panel sa pagpuon kan Senate Impeachment Trial. Impeachment trial ning handang ilatag ang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ini ang bagay na ipinahayagan na parapahayagan na prosecution. Sinabi ni House Prosecution Panel Advisor asinman spokesperson Robert A. Barbers na ngunya na aldaw ang opisyal na pag-arangkada kan presentation kan mga ebidensya laban kay Duterte asin mapadagos ini sa mga masurnod na aldaw. Sinabi ni Barbers responsibilidad kan na prosecution ipresentar ang ebidensya. Irespeto ang proseso asin tugutan ang impeachment court na gibuhon ang mandato kini sa irarom kan konstitusyon. Sinabi man ni Kabataan Party List Congressman Renico Sarumana prosecution spokesperson ang July 6 iyo ang aldaw. Bako subot ining drama asin bakong pagtatarahuban. Sinabi man ni Congressman Sia Alonto Adjong nakabali pa sa spokesperson na katutok ang atensyon kan House Prosecution Panel sa paggibunin mandato kaini asin preparadong magpresentar ni mga ebidensya. Idiragdag pa ni Adjong ang impeachment court iyon tamang venue tanganing resolveran ang mga aligasyon asin ang pag-abantikan proseso para sa pagiging patas asin pagkakaigwanin paninimbagan.
3: Sa Barata sa lado ng Karawat, duman sa London, ugmahon talaga ang mga Pinoy duman. Kan manggana si Alex Yala sa tennis, asin pinadapa kini o dinaog ang defending champion, asin world number 3 na si Iga Swiatek. Uya ang directamente ng report hali duman sa London, kasi ito yung correspondent si Lauren Santa Maria.
11: Bako lang mga Pinoy sa Pilipinas ang nag-urugma, kundi pati naman ang mga Pinoy digdi sa London, ang grabe man ang kaugmahan, kandaogo ni Alex Ayala, ang defending champion sa Wimbledon, na si Iga Swiatek, kan Poland. Close tight ang laban kanduwang sikat na tennis player sa first set. Alagad dahilan sa sobrang determinasyon ni Alex Ayala, ginana niya ang laban sa score na 7-5, 6-2. Gigil na gigil si Alex Ayala na daugon ang champion na si Iga Swiatek. Mala tadawa na nga ni natabilok ini, napaluhod as sinadapa na, napalo pagiraray niya ang bola. Bagay na hinangaan kan kadako ng mga nagdadalan digdi sa London. Ini ang naging emosyonal na pahayag ni Alex Ayala.
12: I don't know how to describe it. I mean, I'm into the second week of a slam and it's amazing for me. Iga is a phenomenal player and a really nice person. So I'm really grateful to be able to share center court with her on at Wimbledon nonetheless. I'm really emotional. And maybe for someone like Iga, who has won so many slams, or maybe someone like Serena or Venus, this achievement may seem small, but for someone who grew up in the Philippines and I went to train with my brother and my grandfather every day after school with my ruffled socks and my light-up shoes and chubby cheeks. So to her, this is everything.
11: Entrastanto, makakalaban niya sa round of 16 ang dating world number 4 na si Jasmine Paolini kan Italy na dati naman niyang nakalaban asin nadaog sa Dubai kan nakaaging Pebrero. Ang manggagana sa inda, iyo ang malaog sa quarterfinals kang Wimbledon. Sa mga gustong madalan ang sa indang laban, gigibuhon ini atyan na alas 8:30 ning banggi sa Pilipinas. Iyan ang Bareta, hali direktamente igdi sa London, England, Lauren Santa Maria, Asintado News.
5: Balikan tayo ba pa mga kabareta sa lado nasyonal. Sobra sa 6,000 na kapupulisan ang ikukuryan sa palibot kang Senado sa pag-arangkada ka ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte Ngunya na Aldaw. Inaan bagay na ipinahayag kan ni NCRPO spokesman Major Hazel Asilo. Sinabi ni Asilo, enot nang nag-deploy ni 3,215 kapupulisan sa bisinidad kang Senado. Mientras ang iba naka-standby sakaling kaipuhanon ang dagdag na seguridad, biglalaoman kan mga awtoridad ang pagdagsa kan mga suportadores sinman mga o kan mga maprotesta sa luwas kan Senado kasabay sa pagbubukas kan sinambit ng trial. Dai tutugutan magsagibon ni mga demonstrasyon ang mga maprotesta sa atubangan kan gate kan Senado. Sabi pa ni Asilo, may mga nakabagat na batbat na nakabugtak asin isinara ang sarong lane sa Jokno Boulevard para man sa mga behikulo asin mga nagrarlakaw. Idinagdagpakan opisyal, ipapautubkan pulisya ang maximum tolerance ng aning mantinron ang kaayusan mientras na nilerespeto ang diretsos kan kada saro na magpahayag kan sa indang nasasabot.
3: Sa kamugtakan kang bagyo, saro na pong super typhoon. Asin category 5 na ang bagyong nasa kaiwasan ngunyan kan Pacific Ocean. Susog sa pinakahuling report na pinagbaluwas kang pag-asa kasubagong alas 2 din maagahon ang Typhoon Bobby, international name Bobby, asin alagad apo dun ining bagyong Inday kung ini maglaog na sa Philippine Area of Responsibility. Sabi kang pag-asa sa maabot na Miyerkules na aga, balaog na ini sa Philippine Area of Responsibility asin ini magdadaranin maraot nin panahon sa mga postales kang northern asin southern Luzon. Susog sa impormasyon hali sa pag-asa sa ngunyan ang location kang bagyo na sa 2,365 kilometers sirangan kang southeastern Luzon asin ini may kusog na maximum na 250 kilometers per hour. Arog dahil ni kasing kusog kan bagyong si Yolanda. Sinabi kan pag-asa na kung dahil maghira ang direksyon kan bagyo, ini daiman matama sa kadagang kang Pilipinas, alagad igwaning dakulang epekto sa mga pag-uuran na sin pagbabaha. Ninulita bubutong kay niyang habagat na yung madaraning kusog kanduros asin man kan mga pag-uuran. Ratchan, babalikan taan detalyes na kan mga barata sa lado lokal pagkatapos kay ning pagirumdum.
13: Radyo Guapito.
14: Driver ng truck dapat alamang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kuna ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error.
15: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur with branch at Duplex 7 Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
16: JLE's Driving Academy
15: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
17: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan. Atlantic Bakery,
18: kalusugan nyo'y pangangalagaan. Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
19: From its humble beginning in 1997, KRT Ibalon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, KRT Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs enhancement program. KRT Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibola Travel and Tours Incorporated. Keeping people on the move. On the move. Located at Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. City numbers 0919-626-9790. 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibola Tours, 96@yahoo.com.
20: Tiyara na!
21: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
22: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Tamang oras ko niyan, alas 6:07 na din pagkaga. Good yan sa detalis na kasi yung mga barata sa lado lokal. Saro na naman na aksidente ang nangyari sa barangay Suok sa Lupi. Kan ansarong puting pick-up truck ang banggaon kini ansarong tindahan sa gilid kan tinampo. Asin ipinag-report na 4 na gayo ang mga nagkairido sa sinambit ng aksidente. Ang mismong saro sa mga pasayero ang nakakuntak kaso udma, subanggi sa asintado sa radyo naghahagad nin tabang. Inulita na aksidente sindado man sa Suok, Lupi. Alagad kan ini ikomunikar kan asintado sa radyo dahil na nakapagsimbag. Inasabi sa impormasyon, daan puting truck ang binanggaan ang sarong harong o kaya tindahan na nagresulta sa pagkairido kan 4 na mga tao asin ini naidalagan naman sa hospital sigun sa pinakahuring report. Antabayan at yan ang follow-up report kan nangyaring aksidente ini kan sarong puting pick-up truck o pick-up na auto na buminangga sa sarong harong o tindahan duman sa Suok, Lupi, Camarinesur.
5: Sa iba pang mga barayta sa lado lokal, pinaimutikan ni Police Captain Mark Espanya ang Chief of Police kan Magarao Municipal Police Station na nagkaigwanin rumble ni mga estudyante sa Magarao National High School kan nakaaging simana. Sa entrevista kan Double Target ki Espanya kan Sabado July 4, piglinaw kanina bagong rumble ang naging dahilan kan komisyon o nagpagkakasiribot sa laog kan eskulan kundi nagkadirismayo palan ang pirang mga estudyante mientras sa nasa kasagsagi kan acquaintance party kan Biyernes na banggi July 3 kung sain na sa 15 mga estudyante subot ang pig-aragapan matapos magkadirismayo ang mga inihuli sa gutom kapagalan asin man posibleng harasa subot sa venue kan okasyon. Ipinaliwanag pa ni Espanya na siya mismo ang makakapagsabi na mayong nangyaring rambulo anuman nakaribukan. Uli tayaon siya mismo sa venue kan magtriakan na pagtitripon matapos magbugtak sindanin seguridad sa laog kan eskulahan para sa nasambit ng okasyon. Base sa assessment kan na mga otoridad dahil kaya palanda na maranggi ang dakol mga estudyante para galpagal pa asin grabe pa ang harasa sa lugar. Tulos man pigdapatan in first aid ang sinambit na mga nadismayong estudyante mantang ang iba pigdalagan sa hospital. Uya si Espanya.
23: Initial assessment ka itong mga ano sir, mga nag-listen. Actually sir, ako sir, nagtabang man ako sir, ta, medyo may dikit man kitang aram dyan sa emergency medical technician. Ito, sa sobrang init talaga sir, talaga sir, mayo ni, anong kulong na marin sir, ang anong, hindi sa sobrang dakul kang estudyante. And yung ang iba naman sir, baka excited, dahil na nagpamanggi, dahil na nag-uruli. Sarambul sir, negative na sir, kasi bago man lang sir mag-log sir sa ano, sa high school kasi magay ng gate dyan, talaga kung sige patch ka sa kasapin, talagang pinche-check nyo siya ng ano, ang mga naglalaw. Dahil madyan sa mga kalaw itong mga outsider itong dahil na nagdaklase dyan, exclusive lang talaga. Duman sa nagdaklase, duman sa Magaraw National High School, is dyan kailan talaga siya ng ano. Kaya may siguro siya magiging dahilan na arrogance na magkakarambol.
5: Pero partikan mga naging pahayag o paliwanag ni Police Captain Espanya, ang Chief of Police kan Magaraw Municipal Police Station.
3: Sa Banwaan kan Calabanga, walong mga parasira ang illegal subota nagdadakop ni sira kung kaya sindad na dakop kan mga autoridad. Ang walong mga parasira ang nadakop kan

0: Calabanga Municipal Police Station sa publiko, lalo na sa mga parasira na sumunod sa sa mga leyes asin sa mga lokal na ordinansa sa tanganing dai ba kadarkop sa saindang mga ilegal na aktibidad.
1: Magiging normal ang kamurugtakan kan panahon asin mayong magiging gayong epekto sa nasyon urug na sa rayon Bicol ang super typhoon na may international name na Bavi asin aapodong bagyong Inday pag naglaog na sa Philippine Area of Responsibility sa maabot na Miyerkules. Ini ang pigkumpirmar ni weather specialist Mike Padua sa interview kan double target kay Padua kan Sabado. Sinabi kay ni na base sa graphical satellite analysis sin tracking tutumbukon kan sinambit ng super typhoon ang Taiwan. Maging ang Guam, Saipan o Northern Mariana Island. Alaga duri sa haros sobra sa 1,000 km na diameter na sirkulasyon kan sinambit ng bagyo. Medyo maapektaran subot kani ang partikan Batanes, Northern Luzon, asin man western section kan nasyon. Alagad makakamati subot ang pirapang partikan nasyon in mga pag-uran-uran. Uliman sa medyo makusog na habagat asin man mga thunderstorm. Uya si Mike Padua.
2: So maagi pa siya sa Guam sa Lunes ng aga. Luway-luway na siyang madikrisa ang kusog niya. Paglaog niya sa Philippine Area of Responsibility sa maabot na Miyerkules ng amay. Miyerkules ng aga. Super typhoon pa rin siya. Ang sayang direction ay pasiring sa Taiwan area pa rin. Kung magbaba dikit, pwedeng tamaan ng Batanes. Dakula ang ilay-ilay niya, so posibleng ang outer bands niya maapektuhan ang extreme northern Luzon. Pag-uulayan ta ang Kabikulan, mayo kitang 0% kita natatamaan din yung bagyong iniyo. Ang epekto lang kanina sa tuya, pag aagin niya dyan sa may between Thursday to Sunday next week, July 9 to 11 or 12, posibleng i-enhance niya ang habagat. Apektado ang buong Pilipinas kanina, tatakulao na yung weather system na estimate na baga 1,000 plus kilometers ang diameter kanina.
1: Dito kulao? So, parte kan mga naging paliwanag ni weather specialist Mike Padua.
0: Naghiro na ang lokal na gobyerno kan Bagaraw pagkatapos na ma-expose ang sumbong kan bagarsidente sa Bagaraw banungod sa gabundok ng basura na ipinagtatapok sa sementeryo. Ano sinambit ng mga kadakul-dakul na basura ang duman lang pig-aarapon. Asin ini pinagreklamo sa asintado sa radyo na ipost ang sinambit ng problema kung kaya tulos man na hiro ang lokal na gobyerno kan Bagaraw tanganing iniipahakot asin linigon kung sa'in sinabi kan mga nag-obserbar na sobra namang kadusta kan mga taong nag-arapon kan basura asin iniinapon mismo sa sementeryo na dapat ining igalang. Tinuli tayaon dyan nakahimlay ang mga nagkagarda ng mga mahal sa buhay kan mag expose ang sinambit ng basura. Tulos ba naghiro ang lokal na gobyerno tangani ni Harakuton.
1: Mientras tanto, nag-arugma ang mga taga-Segundo Distrito kan Camarines Sur kan mahiling sa social media ang post ni Mayor Edelson Marfil na napagbisita ni dating Congressman Dato Arroyo sa banwaan ni Libmanan Camarines Sur kan nakalihis na Biyernes, July 3. Yan pagkatapos mag-trending man ang pagbisita kaini sa opisina ni Mayor Marfil asin pagkawat pa ni basketball kay Riba ang alkalde. Iba pa mga opisyalis kan munisipyo asin man na barangay. Apoer kaya napagarman pa kan asintado news na nagbisita pa sa pirang lugar sa second district ang dating kongresista. Sabi kan mga taga second district urug na mga taga Libmanan na misninda ang dating congressman urug na ang pagiging leader kaini sa saindang distrito. Naging palaisipan man sa mga taga-Segundo Distrito ang pagbisitang ini ni Arroyo kung ano ang gustong sabihon. Dakol na mga residentes duman ang naglalaom na liwat mabuelta si Arroyo sa politika bilang representante kan sa indang distrito. Pero sinabi kan dating congressman na napahapit lang siya sa Libmanan para bisitaon ang sayang residensya asin pirang mga amigo. Sa ibong kayan, dahil managbutas nin anuman na pahayag urug na dapit sa iso sa politika ang sinambit ng dating congressman. Matatandaan si Arroyo iyo ang nasa likod o nagpadrino asin naghanap nin

0: na pondo para sa Libmanan Magraw Skybridge project na ipigpapadagos ngunya ni Congressman Nelson Ligason kan 3rd District na dagos ng mahaman matapos mapabayaan ini sa halawig na panahon kan Congressman o kan opisyal na nagsalida kay Arroyo sa pwesto sa 2nd District.
1: Iba pang barata sa lado lokal, mapuuna sa Miyerkules ang Department of Labor and Employment o DOLE sa Bicol. Tangani magkondusir ni sunod-sunod na mga inspeksyon as in pag-monitor sa mga piniling construction project digdi sa Kabikulan. Sigun sa pahayag ni Nepomuceno Liano II, ang DOLE officer in charge sa Bicol, nabasag ibusin na ng mga inspeksyon sa mga proyekto sa kan-gobyerno as in hahanapan ni Dainikan mga magkakanigong dokumento arong kang building permit and construction safety and health as in basiguro kung talagang ini nagsusunod sa mga panundon kan Department of Labor bagirumduman na duman sa Pampanga na gabaan sarong building as in nagkagardan ang mga trabahadores kini as in na riparo daigwaning kapabayan ang Department of Labor sa pag-sukit-sukit kan mga dokumento kung bagay ni nagsasanod sa mga panundon arong kang construction safety and health para sa mga trabahador. Inigigibuhon naman kan Department of Labor digdi sa Bicol na inspeksyonon ang mga construction projects tanganing maibitaran ang arong kaining mga aksidente.
0: Sa iba pang mga barita, pigtawan doon ni IB Bobby saro sa mga residente kan barangay sa Gurong Pili, Camarines Sur na nung kasindang nagpapagamit sa politika daw kisay inbes pig an pigahanap subot ninda kasurog o taong totoong makatabang sa senda sa ginigibong sa piritang pagpapalaya sa sendang sa Diring Daga kan Kapitolyo Provincial. Reaksyon ini ni IB sa saot kan sarong politiko sa Camarines Sur asin pirang mga komento subot sa Facebook na pigpaparagamit da sinda sa politika ni Congressman Nelson Ligason katakod kan iso sa ipigtutulod na Uptown Camsur with Golf Course Project kan Kapitolyo sa sadiri nindang lote pero habo subot sindang bayaran nin tama. Tinawan doon pa ni IB Bubis na bako subot sinda mga zombie para maging sunod-sunodan sa sisayman na persona o politiko huli tamay mga sadiri subot sindang isip isay man kaya daan na mamumuya sa sapiritang pagpapalaya sa sadiri nindang daga na mayong tultol na urulay asin proseso asin an pagbuldoser pa sa sendang mga uma dawa day paariglado an proseso. Matatandang enot ang nagparahimutok ang sinambit ng mga residentes asin mga may sadiring daga takong sisay pasubot si dapat magprotehir asin magtabang sa senda iyo pasubot ang nagigipit ngunyan uya si Bobis.
2: Ano po nito na sabing tigaataman nito ang mga paraong makuarog ka ng ginigibo nito hindi sa muya? Kung tutusun po ang mga harong hindi na iman talaga ni Kabali sa pag-uurulay na expropriation kagto, umaman lang po iyan. Pero kung nag-abot ng December, nakabali na po ang kaharungan. Tranquilo po ang pag-star may day, magayon po ang komunidad may day. Maski po sa simbahan, may maray kaming komunikasyon. Tapos po ngunyan, araw na kayo nag-inigibo sa muya. Kansarong aldaw lang po dyan sa may likod ni ang bulldozer po, yaw na duman. Ako bago na pang aking nahahadit po, tapong sa'yo na kami magbalyo ang bulldozer, gagabaw na ang arumi sa'yo na kami maduman. Iniisip niyo po kung paano ng pagbukay mi, tamas kang pag-umamayo na. Tapos sasabihin po ninda, ginagamit kami sa politika, paano po ninda nasabi, may tiga-announce po kaming kandidato. Pakiintindi man po nindo mo na ang sitwasyon bago pa mo mag-comment. Pakiiling nindo kung tamang i-comment nindo. Kung kamo po nasa kamugtakan mo, saan po kamo madulo?
0: Parte yan kan mga naging pahayag asin sentimiento ni IB Bubi saro sa mga residentes kan barangay sa Gurong Pili, Camarines Sur.
1: Sa iba pang barata sa lado lokal, bilyon-bilyon palan na pundo kang gobyerno ang ibinagsak digdi sa probinsya ng Camarines Sur. ini ana pag-arma ni Congressman Nelson Legacion hali mismo kay Mayor Binji Magalong kan Baguio City. Da kun sa inakaulay ni ini bentas niya ang sinda sa airport duman sa Manila. Sigun kay Magalong 19 billion labi the budget hali sa 2025 General Appropriations Act o GAA ang binukbo sa Camarines Sur sa First District sa distrito ni Congressman Horibata. 19 billion ang pinagbubo ng mga proyekto sa Second District sa Eraro ni Congressman Ricky Villaforte. 14 billion mantang sa Fifth District sa Eraro ni Congressman Villaforte. Nasa 5.8 billion man na mga proyekto ang pinagbubo digdi sa kang gobyerno nasyonal. Sigun ko Congressman Legacion talagang dakulaon naman ay ang mga pundong ini. Asin hinahanap ko niyan kung ari na mga proyekto ang pinagbubuan kan sinambitang kadrodakulang kantidad.
0: Pinabalik-balik pigpasapasahan asin kung sain-sain pasubot pinaduman. Pero mayong nangyari kan sinda magdulog sa Kapitulyo Provincial tanganing makiulay na dai sa kupon ang sindang daga asin makapag-uma. Ini ang ipigheras ni Lolo Primitivo del Castillo saro sa mga paraumang may sadiring daga sa Barangay Sagurong Pili Camarines Sur na subot na eksperyensya niya kan sa kupon na ang sindang lote kan Kapitulyo para sa itutugdok na Uptown Camsur with Gulf Coast Project. Sa presko na sinpagkipagampangan ni Congressman Nelson Legacion sa mga parauma kan sinambit ng barangay kan nagtalikod na Webes July 2, sinaro-saro asin idinitalya ni Del Castillo ang mga naging experience niya kan sinda subot bawalang makapag-uma kan mga tauhan kan Kapitulyo sa sadirinindang daga. Ipigdagdag pa ni Lolo Ibo na tugot na kota sinda o preparado ng magpahunod sa ipigpaparapirit kan Kapitulyo na sinda lumayas na sindang sadiring daga asin umahan. Kung talagang inian sindang kagustuhan alagad, agiyon subot sa tultul na proseso, asin bayaran sinda sa tamang presyo kan sa indang daga. Uya si Del Castillo.
3: Mga CSO, eh grabe po, kung sa pati ilot kan, mga limasa na, sunod, mga sampulo na, pagday ka na ko, padakol na sinda.
4: Sa totoo po,
3: masang taon na kami dito pa, urma. Kaya kami grabe, nagtuturugod na kami. Mayo na kami pagpauma. Ipupunta kami, halimbawa ako ngayon, so, mapatiprak na sana. Kami nagkakayat na, may nagtatraktor. Pinunta na ako ng mga CSO. Nadae ko na dapat buktakan. Ang sabi pa sa kuya, kung may titulo ka po ngayon, ipailin mo sa kuya, ipadagos mo yan. Hindi. Pinamotor ko po sa titulo mo eh. Pag-abot na naman ganito po yan, ang sabi naman, mag-report na ako doon sa asesor. Tinagumang po ako sa asesor. Ang sabi naman sa kuya ng asesor, kami ngayon, dahil man makapinding na dahil lumaw rin doon. Anapon mo ngayon, ang legal. Eh, dahil nagpunta naman, dahil tagulping paikot-ikot ang mga taong iyan.
0: Partisan akan mga naging pahayag ni Lolo Ibo del Castillo kan sa Gurong Pili Camarines Sur. Uring bareta niya itong ngunyan, bareta na sa kinabanin karawat ang bareta sa sports at sa indokan NCF Tigers.

Sa kinabanin karawat, nagtulak na o nagbiyahe na pasiring duman sa Perth o sa Perth, Australia ang Gilas Pilipinas. Bit-bit ang masaklap na kadaugan sa score na 106-102 double overtime sa New Zealand ka nagtalikod na Biyernes July 3 duman sa Auckland. Tatapuson kaya kan mga Pinoy o kan Gilas Pilipinas ang third sinman final window kan 20th FIBA World Cup 2027 ASEAN qualifiers laban sa Australia ngunya na aldaw na Lunes alas 6:30 ang sendang bakbakan oras digdi sa Pilipinas duman sa Rock Arena. Nasa inutan mga tugang kan Group A ang Australia's Team Australia sa score na o sa kartadang 5-0 limang gana mayo pang daog. Kasunod ninda ang Tall Blacks o New Zealand sa kartadang 3-2 asin ang mga Pinoy na may 2-3 kartada asin na sa uren ninda ang Guam na mayo pang gana lima na ang daog. Matatandaan ka na kaaging Biyernes rinunot kan Australia ang Guam sa sendang bakbakan sa score na 124-52.

0: Yan ang sito yung Baratang Unional Down na Lunes. Salamat sa mga natutok live sa Facebook, si Ramon Molina Murendo, Evelina Sol, ni Vic Chavez Baldimora, Hazel Uchabo, Veridico Leonor, Edin Arga, Los Bimenda Mendez, and Elisa de, Lizaldi Azul, si Marvic Agsamusam, Francis Julia, Yoli Amaro, Catherine Mayla Orgaya, Aurea Jing Arellano Salcedo, Wilton Etorni Villacruz, Dondon Navarro, and si Iba sa Upa, sa Baupan, Lilia sa Santua Piñero, asin kadakol pang iba nakantabay ngunyan. Salamat na lang kasi ng pagantabay. Sa YouTube, salamat sa mga nakatutok ngunyan na Aldaw na Lunes. Sharing man sa Facebook, sa YouTube 239 nakamonitor ngunyan. Mantang sa Facebook 156. Salamat man sa mga nakatutok sa indang mga radyo. Thank you po. Sa control, kay Bantas Ter de Verdejo, si Angie Salcedo, si Man Jameson Brinya, e sinban ang mga OGT hali sa CSPC na buwa, sa engineering, si Engineer John Robin Torrese. Kami po ang sa indong mga parbarita.
1: Kami po si Aresar.
0: Ang po si Ed Bandol, Diyos mabalas po, kan sa indong pagantabay.
2: Sa indong nga antabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news, media outlets, online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM 105.5 Radyo Guapito.
3: Radyo Guapito.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow, gustong-gusto ko yan.
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black.
6: May bala.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW.
8: Walang aw sa PAW.
9: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
10: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. dahil available sa 3G Exulugan ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
1: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Pico Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.
11: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
12: Oras ang ngunyan ng mga tugang, sakto na pong alas 6. 35 ng pag-aaga. Ang oras pong ini, deras ito kan SJ Harder Plus, asima po kang Atlantic Bakery. Mga tugang, ngunyan pong aldaw, ngunyan pong bulan na July, nagsiselebrar po ang SJ Hardware kan senda pong first year anniversary. Ninulit ngunyan na first year anniversary, ngunyan na July, kan SJ Hardware. Igwa po si Daning free gift para sa first 100 customers sa maabot pong July 8. Kaya kung igwa ka mong babara ka nun, iniimbitaran po kamo kang SJ Hardware na magdyan po sa Inda, sa Sedang Store sa July 8, 2026. May free gift para sa first 100 customers. Ang month of July, igwa po ning anniversary sale up to 40% off on selected items. Kaya halat na kamo ni Popstar Sophia Poon. Pa-share na po kita sa SJ Hardware Plus. Diyan po yan sa tungod kan Shell Station Concepcion na Pequeña, Naga City. May iwas ang parking space. May elevator po para sa mga masarakat sa second floor. Pa-share na kita. Harani po yan sa May Holy Rosary Major Seminary. Daraman po ini sa tuya mga tugang kang Atlantic Bakery na ngunya na taon. Nagseselebrar mo po kan sa indang ika-60 taon na anniversary. Kaya sa kada pagbakal po nindo ning tinapay worth 60 pesos, igwa ka na po ning raffle ticket, may chance ka nang manggana ning MacBook Air sa senda pong September draw, asin man sa sendang grand draw, duwang bagong motorsiklo.
11: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
12: Mga tugang, Diyos maray na aga. Ngunyan po, aldaw na Lunes, petsa, ano ngunyan? Petsa 6, July 6, 2026. Ini po ang mga mainit na mga barata kan aldaw.
11: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30.
12: Ana barata po sa kamugtakan kan panahon na dara po inisutuya kanaga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Asiman po kang LTO Pamplona.
11: Asintado Weather Update.
12: Mga tugang, aramunta po ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Lalong-lalo na ini sa binabantayan tapong sarupong super typhoon. Nayaon po mo sa may Marianas Island na naglalamasa. Malaog ini sa par. Aramunta ang pinaka-update digdikang DOST Pag-asa dyan sa siyudad Canligaspe. Nasa Rilya si Ariel Samudyo. Ariel, ano ang latest kay Dan Triumpante. Nasa linya si Dan Triumpante para aramon ta po ang latest kang super typhoon na si Bobby na yaampung unyan sa May Marianas Island. Good morning, Dan. Ano ang latest kan bagyo?
13: So, good morning po sa inyo lahat at sa ating mga tagapakinig. Ngayong araw, meron po tayong binabantayan na super typhoon na may international name na Bobby. Kapag pumasok na po ito ng puerto, tawagin po natin itong bagyong Inday. Ito po yung namataan sa layang 2,365 kilometers east of southeastern Luzon na may taglay ng lahat ng hangin na umahabot ng 215 kilometers per hour at pagbugso na umahabot ng 265 kilometers per hour. In-expect natin na lalapit po ito dadaan po ito dito sa may Philippine Sea. Malayo naman po ito sa kalupaan ng Bicol Region. Subalit, dahil po sa paghatak ng habagat, possible po ito magdala ng mga paulan by Thursday until over the weekend. Ngayong araw, reach of high pressure ang nakaka-apekto dito sa may extreme northern Luzon. Dito sa Bicol Region, there may be good weather condition tayo maliban na lamang sa mga isolated na mga pag-ulan at mga thunderstorm. Naagwat ang temperatura, possible tayong umabot ng 25 to 32 degrees Celsius ang araw kahit umikat ng 5.24 ng umaga at ito ay lulubog ng 6.16 ng gabi. Philippine Standard Time 6.40. At yan ang latest galing dito sa weather forecast ng Pag-asa Hotel Luzon. Ako si Dan Triumpante, maray na agad.
12: Makatugan si mga maparehistro ning marinyo kan sa toya pong mga rehistro sa auto, mga behikulo, mga motorsiko, ano pang klaseng sasakyan. Dara na po nindo dyan sa Naga Star Prince, sa simang po sa LTO Pamplona. Kaskas po sila dyan magproseso dahil kamupig pa para pahaloy. Dyan po yan sa Barangay de Rosario, Pamplona, Kamsur. Mga tugang ang masunod ng mga bareta, baretang nasyonal. Dara po ini sa tuya mga tugang kan JLE Driving Academy at si Mampo kang Win-Win Hotel and Resort. Nakabalik na po sa Pilipinas si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pagkatapos kang apat na aldaw na working visit duman sa nasyon kan Canada. Bit-bit ni Marcos ang promesa ng mga investment sa Pilipinas sa sayang pagigibampangan sa gobyerno kan Canada asin sa mga negosyante digdi. Mientras tanto, bago nagpuli sa Pilipinas si Marcos, nagatubang ini sa mga miyembro kan media asin sinimbag na ang mga akusasyon na siya sangkot sa anomalya sa flood control project. Kasabay kan pagpahayag niya na siya mismo ang naglantad kan issue asin nagpuon kang lakdang tanganing imbestigaran nini. Sigon kay Marcos kung racket niya ang flood control, ano man ta ilalaglag niya ang sa iyang sadiri. Mientras tanto, sinabi ni Marcos na kung hihiligon, nagpon pa kang 2018 ang nasambit ng issue sa flood control. Uya po ang sa iyang naging pahayag.

Biantras tanto, mga tugang, may koneksyon sa Baretang Sports. Dahil grabe ngunyan ang kasikatan ni Alex Yala. Nagre-ready naman ang gobyerno tanganing i-reconocer ang ipinahiling kang Pinay tennis star na si Alex Yala na naduminar ang defending champion sa Wimbledon sakod na makaabante ni sa round of 16 asin man na makahampangan ang world number 13 sa pagpapadagos kan sa iyang kampanya na na pinaka-enot na Pinay na magkampiyon sa Wimbledon. Kaya ng Pilipinas na maging sports powerhouse. Nagtutubod si Senate Committee on Sports Chairman Senator Bunggo na kaya ka na nasyon na bumalik sa sports powerhouse status sa bilog na Asya. Kung bilog asiman dagos ang suporta sa mga atletang Pilipino, hali sa grassroots hanggang sa international level. Sinasalming daa ang abukasiya ni Senator Bunggo sa naging pahayag ang Pilipina tennis sensation na si Alex Yala matapos niyang pataubon ang defending champion sa Wimbledon. Si Gonki Go, sa mga namundag sa Pilipinas na talagang nagpahilingkan sa indang tibay, si Yala saro sa mga nagsasalming kani asin saro sa mga ehemplo. For someone who grew up in the Philippines, this is everything, si Gonki Yala. Samantala, ipigahanda na ang sarong resolusyon sa Senado para tawaning recognition si Yala sa iyang makasaysay na kapanganahan sa Wimbledon Open duman sa London. Samantalang si Presidente Ferdinand Marcos Jr. man na pig-umaw ang naging magayon na kawat ni Yala pagkatapos na daugun niya ang defending champion sa Wimbledon. Ang mga baretang sendong na inanyog, dara po yan sa tuya mga tugang kan GLE Driving Academy. Ang GLE Driving Academy, mga tugang, nag-o-offer sa tuya ning sa indang serbisyo. Si gusto na pong magkuanin mga driver's license, non-professional or professional driver's license. Ready po ang GLE Driving Academy. May mga matitibay po sindang mga driving instructor, tanging matukduan kita bilang disiplinadong driver. Mga tugang, darama po ini sa tuya kang Win-Win Hotel and Resort dyan sa Barangay de Rosario, Pamplona, Camsur. Si mga naghahanap po mahiwas o dakulang resort, Win-Win Hotel and Resort, Barangay de Rosario, Pamplona, Camsur. Arachan, prarangkahan.

na. Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kang Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na. Balaw

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Makatugan nga oras sa ngunya na 6:52. Ana oras po derastoya kan Bicol Access Health Centrum, your best access to healthcare. An programa nga sintado sa radyo mga tugang, an programa nga prarangkahan dara po sa tuya kan Bicol Access Health Centrum Hospital. Ngunyan pong Nutrition Month, sama-sama nating ipagdiwang ang kalagaan ng wastong nutrisyon. Ang masustansyang pagkain ay nagbibigay lakas sa ating katawan, nagpapatalas ng ating kaisipan at tumutulong sa ating paglaki. Matuto at mamuhay ng malusog, kumain ng iba't ibang masustansyang pagkain, uminom ng sapat na tubig at maging aktibo araw-araw. Araw-araw, tandaan ang malulusog na pamumuhay nagsisimula sa tamang pagkain at magandang disiplina. Mula sa Bicol Access Health Centrum, sama-sama nating buuin ang mas malusog na kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino. Bicol Access Health Centrum, your best access to healthcare.
2: Balansyadong pagdukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurog kundi an katotohanan, bullseye an mga pasaway asin inyong umaw an mga maray kuya an veteranong komentarista sa radyo si Joe Usabal sa asintado sa radyo.

0: Mga tugang Diyos Maray na aga, ako ang sa lulingkod si Joa Sabal, ini ang prarangkahan. Bago nagpuli sa Pilipinas si President Bongbong Marcos, nagatubang muna ini sa presscon. And sinimbag niya na si Hapotkan Media, lalong-lalo na itong Hapotkan Sarong reporter, na involved siya digdi sa flood control scandal. Sabi po ni BBM, paano siya magiging involved digdi o paano daan niya magiging racket ini na samantalang siya nagbulgar. Ang gustong sabihin po kan sa itong presidente, paano man ta ibubulgar niya ang sayang sadiri? Ano ta ibubulgar niya o mataram siya kanisa sa iya pong sona na eventually siya po ang tatamaan. Magayon nun dangugon ang tataramon kan sa tuyang presidente na kung ako involved, kung nag-aaram ako, tanuman ta susuluon ko ang sadiri ko. Yung man agad na. Very convincing. Kung dyan sana ang anggulong hihilingon ta. Pero, the fact na hanggat kunyan, pipira pa sana ang nagkakakurulong, pipira pa sana ang nakakasuhan. Apisar na malinaw. Mayo pati baga po mga tugang ning nagtutukar o dae pati pigsusugo ni Presidente Marcos na imbestigaran itong kontrobersyal na Cabral Files na hali sa DPWH na ini po Cabral Files na ini inacknowledge na ini ni Secretary Manuel Bunuan o former Secretary Manuel Bunuan kan DPWH. Ngunyan, si Secretary Bunuan magiging na pating state witness. How come na si head kang agency na kunsay nangyari si trilyon na flood control scandal, iyong ngunyan ang magiging inaapod na least guilty? Ta ang magiging ang state witness baga, mga tugang, applicable sa nainiduman sa mga inaapod na mga least guilty. O how come ngunyan na si head kang agency na nag-implement na supposed to be iyo ang number one na guardian kan taxpayers' money sa mga infrastructure project. Dapat iyo po ang nagmumonitor as in nag-oversee na ang gabos na mga infra project kan sa tuyang gobyerno hali sa tax kan mga tao should be implemented religiously and dapat tama si implementasyon gani. Pero anong nangyari? May kapabayaan ba siya? O sasabihin na ba siya parte kang sindikato? O kung bako siya, si sayang itutokdo niya, si mga tao niya? Di gusto sabihin, siya pala mayo. Di igwa siya ng negligence. Anyway, balikan tayo itong kay BBM. Sabi po ni BBM, kung racket niya ang flood control project, ano ta ibubulgar niya ini? Ano ta ibubulgar niya ang sayang racket na pwede bagadaang magdire-diretso lang? Ta nagpuon po sigun kay Marcos base sa mga nakutkot da kang gobyerno 2018 pa igwa na po ning flood control scandal. Mamandang niya nangyari kan panahon ni Duterte imbes nagparalala sagkod na manahon niya and ngunyan na nadiskubre niya na arog ka ni Kalala ang flood control, binulgar niya tanganing mapanimbag si mga taong involved. Eh, sa katakang siya na po ang naging presidente, mga tao niya mismo, iyo ang involved. And ang pigsasabing mastermind, iyo ang sa iya pong first cousin na si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez in connivance with Chairman Can Apro na si dating Bicolanong si dating ako Bicol Representative Saldico. O harayin po ini mga taong ini. Ngunyan. Nakapreso baga mga nasa district engineer level, regional level, o igwaman ning halangkaw si Yusek Bernardo. Ang nakakasuhan pa sana si Bunuan and other congressman plus Senator Jinggo Estrada and Senator former Senator Bong Rebilla. O harayin po si iba. Alangan man na tandaan ta po, nag-originate ini ang sinasabi pong flood control scandal sa Senado at sa asin sa House of Representatives. O sisay po ang mga yaon sa House of Representatives. Ultimong aki kan presidente, si Sandro Marcos, yaon. Ang saya pong pinsan niyo ang House Speaker. O harayin na itong mga pigburulgar sa media. Itong party list na nakaguda from Batangas. Mga tugang, kadakol po ning mga dapat na ininot na inimbestigran. Ini pong Cabral Files. Ang Cabral Files will tell all. Ini po da ang masabi kung gurano kalala asin kung gurano pigbaranga-banga kang mga politicians, mainly mga congressmen and senators, si inabot na trilyon na pundo sa flood control. Ano ta da'y kaya iladlad as in da'y iluwas iniyo pong Cabral Files na it was acknowledged by no less than the secretary kan DPWH na hali mismo yan sa sainda. E ano ta pagkato si Cabral, lagadana, o di naman ito makakataram. So madali on, kung dadangugon mo lang ang sinasabi ni Marcos na racket, kung racket ko yan, bakit ibubulgar ko ang sadiri ko? Hilingan nindo si Secretary Vince Deason. Overpromise. Ha? Kang enot, grabe ang gamagama. O ngunyan baga, hilingon mo, grabe ang promesa niya. Pero mukhang mas gulpi ang press release kaysa sa nahahaman. O ininganing Andaya Highway until now, di pa po napupunan. Ang promise niya baga to, after Holy Week. O, July na ngunyan, maagusto na. Mga tugang, madaliun magsabi, madaliun magtaram, magsimbag, sapot, kan media, naday ako imbelto dyan. Pero anong ginigibo para mapadali at mapanimbag? Inikuta ng mga rari-rari kang iglesia ni Kristo ko tamayo ini kung nahihiling na daiman talaga selective ang pagkaso. Kaya nasasautan dahil yun na yan, hanggat mo niyan, dahil po na papanimbag si mga main actor arog ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Mayo pa po, masona na naman ang presidente. Ano na naman ang sasabihin niya sa iyang sona digdi sa sarong lampas sarong trilyon na flood control? After kang ibulgar niya, ma-anniversary na ngunyan July, so within that year, ano sina-accomplish kan sa iyang administration to curb this very unprecedented corruption sa satong gobyerno. Kaya talagang maduda ka. Seryoso ba talaga si Presidente Marcos? Di ba talaga siya imbalto? O talagang may pinipili lang siyang kasuhan? May pinipili lang ang administrasyon na ipindam? Tama! Papanimbagunta si Vice Presidente Sara Duterte sa mga akusasyon ning corruption, unexplained wealth, as in iba pa napigsangat sa iya sa impeachment. Pero, dapat arog mang kita kayan kaisog sa pagpapanimbag sa mga taong nagkamal ni pagkadaradakulang pundo sa flood control. Dahil kita magpararayo, digdis sa tuya sa probinsya kan Camarines Sur, nasa 20 billion, 20 billion na pundo ang naglaog digdi sa satuya sa Camarines Sur sa flood control. Asin dapat inihanapon ta, hilingon ta, taano ta, arog pagiraray kita kaini sa good mo niya. And kaipuhan lang talaga, pero siguron ta si Presidente Marcos, nabako lang sa taram, kundi dapat pati sa gibo ang sinasabi niyang, hindi ako nakinabang dyan, hindi ako sangkot dyan. Kung hindi ka sangkot, hindi ka nakinabang, then prove to the Filipino na kaya mong panimbagon talaga na mayo ning pinapaboran digdi sa imong anti-corruption drive, partikular digdi sa flood control. Tama na ang saruntaon na palugit na tinao sa iya, na patunayan na dahil sa embelto. Tahanggat dainin da iniimbestigaran ini pong Cabral files na will tell all. Masakit tubudan ang claim niya na dahil siya sangkot dyan.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guapito.
3: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
4: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
3: Mas malinaw na ba kahit gabi?
4: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
3: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini, ang RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras mo niyan, alas 7:09 na po ni pag-aaga. Ang oras pong ini, dara po sa tuya, kan Red Horse Beer. Ang shot ng tropa.
2: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: An oras man pong ini, daraman po sa tuya kan EO Executive Optical for State of the Art Facilities, Expert Eye Care, and Affordable Eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. An oras pong ini, dalaman po sa tuya kan BMEG Feeds.
3: New BMEG Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Mga dugang, haloy na pong katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feeds para sa pagpapadakula kasi ito yung atama na origa si man mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigri sa kamagpoultry, dapat naka-BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
4: Kuya na, ang nagbabagang mga Bareta Kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban. Sa Asintado, Bareta alas 7.

Diyos sumaray na aga, mga tugang. Ako po ang saidong lingkod, si Joe Sabal, ini an Asintado Barata, alas 7. Mga tugang, petsa sa iskan na July. Aldaw na Lunes, magiribanan po kita sa pinakang mainit na mga barata kan Aldaw. Sa headlines kan mga barata, Police Colonel Virgilio Olalia relieved na bilang Provincial Director kan PNP sa Kamsur. Asin si Police Colonel Tyron Dutimas ang officer in charge. Samantalang reklamo ni Mayor Tom Bukago laban kay Congressman Luigi Villaforte, dating gobernador kan Camarines Sur, kay Vice Governor Sal Jr. Portuno, asin sa sanggo ni Ampal Lalawigan. Dadangugun-gun yan na kang DILG Central Office via Zoom. Pagkatapos na ireklamo ni Mayor Bukago sa Palacio Malacanang, Office of the President, si Villaforte asin ang sanggo ni Ampal Lalawigan.

principal wanted person sa kasong karnaping dakop sa Tinambak. Sunod-sunod na road crash sa Naga, sa Suoklupi, na ikurit. Sarong minor de edad na high school student sa Nabwa, nakuanan po ning marijuana sa laog ning eskwilahan. Samantalang sarupang high school student, nakuanan maning pinalang na marijuana sa sangay. Asintado, asintado headlines. Eskwela duman sa Camarines Norte. Sinuspindi ni Governor Dong Padilla Holyman sa huma sa seguridad. Sa kamugtakan kan panahon, Bicol Region, hababa ang chance na tamaan kan na super typhoon na si international name Bavi, asin man may local name na Inday pag naglaog na sa par, sabi ni Mr. Typhoon. Asintado headlines. Sa sports, Alex Yala, pagkatapos sa Daugon ang number 3 defending champion na si Aiga Swiatek, ahampangon kani ang world number 13 na si Jasmine Paulini para man makaabante sa quarterfinals. At siyan po yan, alas 8 ng banggi oras sa Pilipinas. Samantalang gintong medalya sa Pilipinas, nakuha kang skateboarder na si Mazel Paris Aligado sa Ginibong Women's Bowl, asiman Women's Birthday Events duman sa Prague Mystic SK8 Cup na Ginibo duman sa Checha. Yan ang mga headlines kan sa tuya mga barata. Mga tugang, dara po ni sa tuya kang SNJ Hardware Plus. Nangunyan na bulan, nagsiselebrar kan sa edang primerong anniversary. Daraman po sa tuya kang Atlantic Bakery. Nangunyan na taon, nagsiselebrar kan sa edang ikasisentang taon na anniversary. Asintado, asintado, barata, alas 7. Mga tugang, ang elot na arangkada kan sa tuya mga barata, dara po sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe.

Mga tugang, sa detalyes kunyan kan pinakang maiinit na mga bareta kan Aldaw. Dadang ugun-gunyan kang DILG Central Office. Ang reklamo na isinangat ni Mayor Tomas Bukago kang Sipuhot laban kay dating gobernador ngunyan Congressman Luigi Villaforte kan Camarinesur. Pati sa sangguniang panlalawigan na kan Camarinesur na pinapanginutan ni Vice Governor Sal Jr. Portuno. Alas 9 ngunyan ang pag-aaga via Zoom magkakaiguan ng preliminary conference ang mga ini pagkatapos na padarhan ning notisya kang DILG Central Office ang regional director kan DILG sa Bicol Region asin man ang provincial director kan DILG sa Camarinesur na yun naman ang nag-informar kinda Congressman Luigi Villaforte asin man sa sangguniang panlalawigan asin man ki Mayor Tom Bukago kan Sipuhot matatandaan na nagsaangat po ning reklamo sa Office of the President si Mayor Tomas Bukago huli man sa pag-aabuso sa poder kang dating gobernador ng Union Congressman asin man ang sangguniang panlalawigan kan Camarinesur pagkatapos na ini sampahan asin man irekomendar na suspenderon sa trabaho bilang mayor kang Sipuhot. Nag-ugat lang ini sa

Reklamo kang duang barangay opisyal sa Sipukot, ansaro digdi ang ABC President. Alagad biglang nag-eksena ang reklamo kang sarong nangangaran na Emmanuel Gonzales o Eman Gonzales na empleyado kang Kapitulyo asin saro sa sinasabing barker kang Kapitulyo, probinsyal kang Camarinesur na nagreklamo laban kay Mayor Tama Bukago na inaksyonan kang sangguni ang palalawigan asin iyo ang naging basehan kan na pag-rekwendar na suspenderon ang alkalde kan banuan kan na Sipukot. Tinuli man kani nagreklamo sa Office of the President ang alkalde asin ngunyan igwana ning pagdangog nagigibuhon para man sa preliminary conference pagkatapos tasuguon kang Office of the President ang DILG na dangugon ang reklamo ni Bukago laban kay Villafuerte asin sa sangguni ang panlalawigan kan Camarinesur. Alagad nagpaluwas ning order ang DILG piga sasabihan ang nagabos na mga imbolto sa nasabitang kaso na magkaigwaning pag-reprain sa pag-publikar kan proceedings kan reklamo. Ngunyan po yan aldaw hanggang sa aga July 6 asin man 7 na makondeser po ning preliminary conference ang DILG sa reklamo ni Bukago laban kay Villafuerte asin sa sangguni ang panlalawigan. Makatugang kinumpirmar ni Randall Daguok na totoo managad na ang barata na ipig-donate kan sarong sikat na banda na nag-perform sa Kaugma Festival ang sa indang dakulang professional fee bilang tabang sa mga apektado kang land dispute duman sa banuaan kan si Roma partikular sa Salvacion asin man na San Ramon. Sigun ki Mr. Randall Daguok na konfirmar niya ini mismo pagkatapos na ang sikat na banda ang nakipag-coordinate sa simbahan, tanganing ang simbahan, iyon na mismo ang magdara kang financial na tabang sa mga biktima kan land dispute duman sa Siruma. Matatandaan mga tugang na ang sikat na bandang ini kabali sa mga nag-perform sa Kaugma Festival. Sa ginibong research kang asintado sa radyo, napag-araman ang bandang Ben and Ben. Ayo ang sinasabing nag-donate kan sa indang professional fee pagkatapos na maaraman kani na ang nangyari sa mga taga San Ramon at Siman Salvacion na kinukrodalan ang sa indang mga daga huli man taini pagrurugaring na daa kan Wanderlust Land Development Corporation na pagsasadiri kan pamilyang Villafuerte. Napag-araman pa kan bandang Ben and Ben na lampas 1,000 hektaryang daga ang pinagkiklaim kang pamilyang Villafuerte na pagrurugaring ninda sa Siruma. Iniagi ninda sa simbahan ang pag-donate kang nasabit ng professional fee na itinao duman sa mga taga San Ramon asin man Salvacion. Mientras tanto, sigun pa ki Randall Daguok, napag-araman niya pa nakabali man sa nakinabang kang professional fee na itinao kan bandang Ben and Ben, iyo mismo si mga nagkudal sa mga kadadagaan kan mga residente kan Salvacion asin man si Roma. Ang mga nagkurudal na ini, iyo da sinasugo kang Wanderlust Land Development Corporation asin mga tao mismo kang mga nagsusuporta sa mga Villafuerte.

May may matukaw niya na bagong provincial director kan PNP sa Camarines Sur. Si Police Colonel Tyrone Ditimas, iyon na po ang magiging bagong provincial director sa Camarines Sur pagkatapos na matapos na ang tour of duty ni Police Colonel Virgilio Ulalia. Si Ulalia kaya inabot na po si 2 taon na tour of duty, kung kaya automatic riribayan na ini sa pwesto ang mga provincial director. Igwasan na tinataan sana ning 2 taon tanganing mag-perform bilang provincial director sa sarong probinsya. Kanakaagi pong Biyernes na hapon na pag-araman kang asintado sa radyo na si Dutimas, iyo ang matukaw na officer in charge kan PNP Provincial Command karibay ni Ulalia. Maayo pa po ning report kung arin mangyayari ang formal na turnover of command. Sarong minor de edad na estudyante ang nakunan po ning pinalang na dahon ning marijuana habang yaon nini sa eskwinahan duman sa Banuan Kansangay. Nakuanan po ini ning pinalang na dahon ni marijuana sa laog kan CR kan Nabua National High School duman sa Barangay San Miguel, Nabua, Kamsur. Nagpuon ang insidente kan mapansin kan security guard na si Ray Albar ang pirang mga estudyante na pabaralik-balik kan luwas laog sa comfort room sa HSS TBL building. Mag-aalas ka tuning hapon kan Biyernes, kung kaya nagduda ini kaya sa iyang pigikap kung ano ang ginigiribo kani sa laog kan CR. Sa paglaog sa comfort room duman na nahiling kan security guard ang sanong menor de edad na may kapot ning glass tube na tulos na ipigtago sa sayang bulsa. Kangagado niya ini kung ano ang ipigtago na gamit, kusa man na ipigluwas asin saruin ning glass tube asin duman nahiling sa laog kang glass tube ang pinagsususpitsaran na pinaalang na downing marijuana asin sarong kulay violet na lighter. Ipig-report ang insidente sa head of office kang eskwilahan bago dinara ang estudyante sa estasyon kan mga polis. Sigun sa mga Nabua MPS, nasa sarong gramo ning pinagtutubudan downing marijuana ang nakuha sa estudyante na may street value 120. Inaalat pangunyan kan mga otoridad ng resulta kang chemistry examination kung genuine na marijuana ang nakuha. Mientras tanto, pinaapad naman kan mga polis ang mga magurang kang estudyante. Mientras tanto, sa Pamplona, sarong persona sa Banuan kan Pamplona ang nadakop sa sarong drug by bus operation. 2:54 ning hapon kasudma sa Zone 7 Barangay Tampadong Pamplona kan magkondusir kan sinambit ng operasyon ang mga pulis katabang ang PDEA na nagresulta sa pagkakadakop kan suspect na si alias Tony, 37 anyos construction worker residente sa lugar. Na-confiscate sa suspect ang 3 pidaso ng transparent plastic sachet na may laog po ning pinagtutubudin shabu, nagkakandidad 1,632. Ang suspect nasa custody ngayon kan PNP. Samantalang dakop ang 41 anyos na babaeng negosyante sa Tinambak na kinukonsider na rank number 5 municipal wanted person na may kasong karnaping. Alas 3 ng hapon sudma sa Sonto Barangay Bataan, Tinambak, kan sirbihan ng Warrant of Arrest kan mga polis ang suspect na si alias Julie, 41 anyos negosyante residente sa lugar. Asin kinukonsider na rank number 5 most municipal wanted person. 3,000 pesos o 300,000 pesos ang pig-recommended piyansa kan korte sa temporary liberty gaini. Sunod-sunod na road crash ang naikurit na naman sa mga tinampo sa Naga asin sa probinsya kan Camarines Sur. Pinaka-latest po ang nangyaring road crash duman sa Banuaan kan Lupi sa Barangay kan Suok pagkatapos na aduduson kan sarong Ford pickup na puti ang sarong na tindahan sa Suok Lupi kaso Bangi. 4 na mga persona ang inisyal na report na pinagdarala sa hospital pagkatapos na bumangga sa sarong tindahan ang nasabit ng Ford pickup na white na di ipamaaraman kung ano ang nangyari kung taano tayo ni buminudal. Nagpapadagos pa ang investigasyon kan ng mga polis Lupi
sa nasa bitang road crash. Yan tras tanto sa Carolina naman, apat na mga persona nalunad ning side ning motorsiklo na may sidecar ang nagkaerido kan banggaon ini kan sarong L300 ban. Nangyari ini 4:45 kasudmang pagkahapon sa Zone 3 Barangay Carolina, harani sa intersection pasiring sa Banuan kan Siyembre Bumbun. Sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad, binabagtas kan sarong Yamaha motorsiklo na may sidecar ang dalan na kang ini aksidenteng mabunggo sa lubutan kang L300 ban. Naging rason tanganing makaarapon ang sakay kan nasa bitang pulang tricycle. Pinagdararaman tulos kan mga nagresponding rescue kanaga ang mga biktima. Samantala kan Sabado, iguaman po ni nangyaring banggaan ng duwang motorsiklo dyan sa kalabaan kan Melchor Tibiluyeva Avenue. Mga basado alas 3:30 ning magahon dyan sa may harani sa may LCC sa MT Tibiluyeva Avenue kan magbungguan man ang duwang motorsiklo. Rayas pinagdara sa ospital ang mga driver asin pasahero kan motor.

0: Mga tugang, dumang kita sa Camarines Norte, sinuspindi mo na ni Gobernador Dong Padilla ang eskwela sa gabos na level duman sa Camarines Norte, huli man po kang sinasabing security threat o issue sa seguridad sa sarong eskwelahan sa nasabit ng probinsya. Sinabi ka na gobernador na pigsususpender niya na ngunyan habang pinagtututukan kan mga otoridad ang nasabit ng issue. Ipigpalawas ang memorandum, tanganing masiguro ang seguridad kan ang mga estudyante asiman na mga maestra asin mga school personnel sa mga eskwelahan sa Camarines Norte. Mapalawas daan ang panibagong memorandum ang gobernador oras na magtaon ning assessment ang Philippine National Police. Ang mga baratang sendong nahinanyog, mga tugang, darapo yan sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Tandaan po nindo, mga tugang, kitang mga Bicolano, mahilig po kita magkape pagkakaaga. Kaya nire-recommendar kan sendong lingkod ang Best Cafe. Sarap po ining sugar-free herbal coffee, nagikan po sa anum na medicinal plant, arukang kalunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass, asiman, stevia. Ang kada ingredient po is clinically proven na nagtatabang para ma-prevent, ma-manage ang kondisyon kan sa tuwing hypertension, diabetes, cancer, liver, and kidney problems, heart disease, high cholesterol, as in dakol pang iba. Mga tugang, pigbubus kani ang immunity kan sa tuwing hawak, mantang kita po nagre-relax sa paagi ni pag-inom ning Best Cafe. Tandaan, FDA approved. As in, awarded po siya bilang Best Organic Herbal Coffee kang taon 2019. So ano pang hinahalat? Kung makape, Best Cafe! Alas 7.31 na po ning pag-aaga. Dala po yan sa Tuya Canapper Pharmacy. Dignita po mawabakal ang glucometer. Ang glucometer po, iyon ang naggamit sa pag-measure kan sa tuya pong blood sugar o blood glucose. Tangani na mo-monitor ta po na iwasan ta ang pagiging diabetic, magkaigwa kita ning glucometer. Glucometer, mga tugang, iwana po yan ning 25 pieces testing strips and 25 pieces lancet sa kada pagbakal. Kaya mag-Napper Pharmacy na kita, mga tugang. Napper Pharmacy, tulo po ang mga branches sa Naga, dyan po sa atubangan kan bagong entrance sa Exit Gate kan BMC, atubangan po kan Super Metro Gaysano sa Panganiban Drive, Naga City, asin sa atubangan po kang Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa diri asin pinamaalam po ni Dr. Ryan Basta Riche. Pabalik po sa tuyang mga nagbabagang bareta at dyan.
1: Radyo Guapito.
2: Gum, brown out na naman sa weekend. Sa indong mo rin magpalipot-lipot.
3: Da iparadik, Gum. May arma ko pinitang tortang bayan na malipot. Malinig, asinwelo.
2: Ha? Sa'yin man.
3: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
2: Sa'yin ba yan, Gum?
3: Sa papatantan, apartil, Gum.
2: Wow, sa papatantan. Gusto ko yan.
3: Iyo, Gum. Sa papatantan.
4: Papatantan, apartil. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel. Balaog

0: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
1: No approved therapy claims.

0: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
1: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
0: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsible.
3: May problema ba ang mga aircon nyo? No worries! Dahil nandito ang Peñafrancia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Taet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peñafrancia Service Specialist Incorporated.
4: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
5: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
4: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri.
7: Celebrating 30 years of impact. Join us as we honor 3 decades of service, compassion, and community at the 30th anniversary of the Francis Padua Papica Foundation in February 2027. For 30 years, FPPFI has worked to uplift lives, provide scholarships, empower communities, and create lasting change. And this milestone is a testament to everyone who has been part of the journey. Come celebrate our legacy. Reflect on our achievements. Look ahead to an even brighter future. Together, we continue the mission. Together, we make a difference.
8: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
9: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang 3rd floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
8: Yashano, Yashano Mall.
7: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
10: Oras ang kunya ng mga tugang 7:39 na po ni pag-aaga. Ano oras, eksakto na po ang oras na yan, dara po sa tuyang mga tugang kan 3N Bakery. Kung naghahanap po kita mga tugang ning masiram na siupaw, managom na siupaw, pero barato, hindi na po kita sa 3N Bakery. 3N Bakery, para po sa siupaw na toasted, iguaman sila ning steam siupaw, saka mga bararatong tinapay na siguradong magugustuhan doon sa itong mga snacks, asin man mga merienda. 3N Bakery, lakop na po yan sa bilog na Naga, Camarines Sur, asin man sa Bicol Region, maging sa ibang parte ng Pilipinas. Naghahanap man po kamo ning baratong sugok, ito po ang perming bago, fresh na sugok, 3N Bakery na. Sa Naga, ang pinaka-latest na branch po nila, yan po dyan sa may Mabulo, arani po sa may Mabulo Elementary School. Ang masunod na mga barata, dara po sa tuya kang Bicol Petroleum. Bicol Petroleum, authorized reseller po kang Shell Fuels sa Bicol Region. Pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petrolyo mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro ng maasahan ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asin kalidad, siguradong garantisado. 28 po ang gas station kan Bicol Petroleum sa bilog na Bicol Region. Makukuha sa mga probinsya kan Camarinesur, Albay asin Sorsogon. Naraman po ini sa tuya kan Bicol Smart Save Solar, mga tugang, kung naghahanap po kita ng solar na gusto tang mag-install sa tuya, Bicol Smart Save Solar po ang sa tuyang dumanan, mga tugang. Taano po ang Bicol Smart Save Solar? Ang solar you can trust, ha? DOE accredited po ini, mga tugang. Ang lifespan na tinataon ninda sa mga parokyano, akan sa ida pong solar panel, 25 taon hanggang 12 years ang warranting itataon ninda. Kaya quality, durability, asin garantisadong serbisyo para sa sendong solar, Smart Save Solar na kita. Dumanan lang po nindo si Engineer Harry King Abinido. Pwede nindo siyang kontakon sa 0997-688-4665. Dapat po sa DO accredited po kita, ha. Bago kita duman sa mga daiman po accredited, kaang inaapod na after sale ang satuya pong lamagon. May warehouse po sinda dyan sa Zone 1, Karoyruyan, na Pili, Camarinesur. Tandaan po, ngunya na panahon na grabe ang halangkaw kang kuryente, solar ang satuyang pwedeng maging alternatibo. Naraman po ini satuyang mga tugang kan Grandmaster Mall. Naghahanap pang kamuning baratong school supplies. Diyan ka mo sa second floor kang Grandmaster Mall sa J. Hernandez Avenue, Barangay Igualdad, Naga City. Yan dyan ang Agenda Trading. Nakonsayin na mga tugang ang anum na pidaso lang na school supplies, pwede na po yan wholesale. Kaya mas barato. Balikantaan mga nagbabagang mga bareta, mapang-aksyon ang Alkalde Kanaga. Pagkatapos na pumutok ang bareta na nasa 10 na mga empleyado kan City Hall ang nag-positive o tested positive sa enot na drug test. May mga permanente na ang mga empleyado kan City Hall ang tested positive sa drug test. Matatandaan na duwang serye ng drug test ang napinagibo ini para sa mga empleyado kan City Hall, asin man si mga empleyado kan Public Safety Office. Sa pinakanghuring report, nanakwa kang asintado sa radyo, duwa sa nag-positive digdi, yaon po daa sa Agriculture Office, mantang nasa Maintenance and Building Department man ang saro sa mga tested positive. Mapang report kung nagkondusir na po ning confirmatory test. Ngunyan aldaw, may press conference ang Alkalde Kanaga asin kabali ini sa iyang gabali ini sa mga iahapot sa Alkalde Kanaga pagkatapos pumutok ang baretang nasa 10 mga empleyado kang City Hall ang tested positive sa droga. Samantalang daiman inaaksyonan ni Rayan Rintoy ang reklamo kang mag-agum o reklamo kang sarong empleyado na may agum na pulis pagkatapos na ikitanda inining helmet kan sarong empleyado sa lingkod barangay. Matatandaan na sarong empleyado kan City Hall ang inireklamo kang saruman na empleyada na may agum na pulis pagkatapos na mahiling mismo sa CCTV na iyo ini sinagkuha kang helmet kan si agum kan si pulis. Inireklamo ini as inipinaabot kay Rean Rintoy ang manamayungunyan kan lingkod barangay. Alagad sa gudgunyan, maapaning aksyon si Rintoy asin mayabang pada ang empleyado asin nagpapara pamareta pang daay daasya kayang tanggalon tamalakas siya sa office of the mayor.

Mga tugang, ang mga baratang sa indong nahinanyog, daraman po yan giraray sa tuya mga tugang kang HGP Pawn Shop, ang pawn shop na may puso. Tandaan po nindo, sa panahon po ning kagipitan, dapat may naka-HGP Pawn Shop kita. Turn your gadget into budget, madyana sa HGP Pawn Shop. Halang ko po ang kilatis, madaling kaulay, halaba ang terms, sa pwede po ni indong i-renew, hababa ang interest rate, as in man ang pawn shop na may puso. Mga tugang, may extended months, tanganing matubos o ma-renew kung kinakaipuan nindo. Pag dyan na po kita, HGP Pawn Shop. Pito ang branches po kang HGP sa interong Camarines Sur. Sa Naga, dyan po sa may Bicol Central Station. Dyan sa may Bicol Medical Center, sa may baba kang Roadson Hotel. Dyan pa po sa may, sa ano yan? Dyan po sa may baba kang Roadson Hotel. Katayad lang po kang Lucky Office Supplies. Samantalang duwan sa Calabanga, sa Galeria di Calabanga, sa may LCC Calabanga, sa Syudad kan Iriga, San Roque Iriga City, asin duwan po sa Nabwa, sa may Nabwa Public Market. Ang ikapito nilang branch, nagbukas na po digdi sa B112 Building, Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City. Baratang Sports, nakita! Ang Baratang Sports, darapos ito ya, Kanaga College Foundation, the home of the Tigers, the home of the Champions.

Sasatoya pong Barretang Sports. Hahampangon ni Alex Yala si Jasmine Paolini kang Italia para man sa round of 16 sa nagpapadagos na Wimbledon. Iyan pagkatapos na daugon ni Alex Yala sa upset na game sa true straight sets ang Wimbledon defending champion na si Iga Swiatek kang Poland sa score na 7-6-6-2. Ini ang primerong pagkakataon na sarong Pilipina ang nagpahiling ng tibay sa Wimbledon sa center court. Mientras tanto, kabali sa mga naghanga kay Alex Yala, iyo si dating world number 1 Maria Sharapova na konsain ipig pahiling pa ni Sharapova ang picture niya kay Alex Yala kang ini aki pa. Ang bakbakan ni da Alex Yala asin man na ni world number 13 Jasmine Paolini mangyari alas 8 ning banggi oras sa Pilipinas. Mientras tanto, sarupang Pinay ang nagpahiling ning gilas. Iyan pagkatapos na duwang gold medal man ang naipuli kan Pilipina skateboarder na si Mazel Paris Aligado matapos na manggana sa women's ball asin man women's birth events duman sa Prague Mystic SK8 Cup na ginibo sa Sitcha. Mas lalong pinagtibay kan atleta ang sayang performance sa international stage matapos ang sa iyang kampanya kan 2025 Southeast Asian Games sa Thailand kung siya ang pinakang hoben na Pilipino gold medalist sa edad na 12 anyos matapos duminahon ang Women's Skateboard Park event. Huli ka ni si Aligado, kinukonsiderar mga niyan saro sa nagtatao ning ningning sa sports sa Pilipinas sa kinaban. Ang Barretang Sports na yan, darapos ito yakan.

0: Mga tugang, bareta po sa kamugtakan kan panahon. Zero ang chance na tamaan ang Bicol Region kan bagyong si Bavi, ang international name. Alagad pag naglaog sa PAR, aapo doon po ining Super Typhoon Inday. Sa update ni Michael, ni Mr. Typhoon, David Michael Padua, sinabi kang typhoon specialist na si Mike Padua na zero ang chance na natamaan ang Bicol Region. Alagad pwede ining humaging duman sa may Batanes Island kung ini magduko-duko. Ang super typhoon na si Bavi, yaon mo niyan sa bisinidad kang Marianas Island, asin duman na naglalamasakan sa iyang kusog. Sa Miyerkules, posibleng maglaog na ini sa Philippine Area of Responsibility, pero patangad ang direksyon kan bagyo. Asin kon ini sakali man na magkaigwaning dikit na pagbabago, posibleng hagingan kani ang Batanes Group of Island bago magpasiring sa nasyon kan Taiwan. Sinabi ni Mike Padua na papakusugon kan bagyo ang habagat, asin posibleng may mga pag-uran na mamatian sa bilog na Luzon, Visayas, asin man Mindanao. An baratang yan, mga tugang, dalaman sa tuya kan James saka Jameson Marketing, ang dealer po kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts sa presyong masababa kung para sa company price. Nagtatabang man sila sa gustong magbukas ng Maiko Motor Parts na tindahan, sinamatok do asin man masupport sa endo all the way. Kaya sa inpakita sa pinakanghaloy na motorcycle parts na tindahan since 1972, 50 years na sindang nagsiservi sa motorcycle riding public. Dumanan lang po ang sinang main office sa Jameson Tabuco, Naga City. Pag naubusan po kita ng LPG, tandaan po nindo mga tugang, Nation Gas ang apodan. Ang Nation Gas, didelibiran kamo sa good alas 10 ning banggi. Kunta ko lang nindo si Kirk sa 0961-42673-0956-015-6600. Makuha po ini sa ground floor kan Manta Building, PNR Road, Tabuco, Naga City. Mga tugang, tanganing day na kamo magparapadeliver ning mineral water, magpagabit na po kamo ning water purifier. Diyan po sa Del Waterwise, ang water purifier talagang maasahan ta mga tugang. Day na kamo maparapadeliver pa ning mineral water, ta ang water purifier ipipurify po ang tubig kang MNWD. Yan. May hot and cold na yan. As in, mas kakatipid po kita, mga tugang. Water purifier, available po yan sa Del Waterwise. Dumanan lang po nindo ang silang opisina sa Dicho Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City. Kunta ko na lang nindo si Marie Arevalo Alman sa 0918-704-8257. Ang iinumon mong tubig, purified water na. Pag kamo po igwa ning water purifier. Mga tugang, iyon na po yan ang kabilugan kan sa tuya mga nagbabagang mga bareta. Unyam pong aldaw na Lunes. July 6. Ako po ang sa indong naging parabareta, si Joe Osabal, Diyos Mabalos, marahin na aga.
1: Sa inyong nahinanyo ang mga nagbabagang bareta. Digdi sa asintado, bareta alas 7.
2: Radyo Guapito.